0: chuzekile. Xivutiso hi lexi. Xana swini maringano ku va va bava va nga ya hlalela vasati va vona loko va fikile ka nkarhi wa ku va va phuluka. Xana ka mavonelo ya wena muyingiseri wo rhandzeka, swa fanela, swa ringana, swa pfumeleka a ku veni ni papayi n'winyi wa nyimba, n'winyi wa khwiri, a nga famba ya vona nsati wakwe loko a le ka nkarhi wa ku phuluka, wa ku veleka, wa ku tisa malukuri ya vutomi bya vona lawa va ma kumaka hikwalaho ka lirhandzu, hikwalaho ka ku hlanganisa ka minkava? Hi nga hi byela xana. Swa fanela ku va papa yana a nga ya hlalela ntirho wolowo wa partu, wa ku khululeka ka mamana, wa ku phuluka ka nsati wakwe. U swi vonisa ku yini wena ka masiku lawa hi ma tsemakanyaka? Swa fanela kumbe a ha ya mahlweni hi ku xaniseka papayi muni, a ti bela kopo, a ti dzahela sigari, a hefemuteka na le kaya, a khongela li yexe kaya, na a khongelela leswaku nsati wakwe a swi dari serto, a ya tlhela ni xibebana kaya, kumbe va ba foni va ku ha xa xita sa ku hefu a n'wana wa vanhu? U swi vonisa ku yini hi beleli nqunga halenu? Tinomboro ta hina ti na byalile swinene. 82 310 57 51. Yin'wana nomboro i 84 321 22 87. Hi nga hi pfulela xifuva hikuva leti ta mindyangu ya hina papayi. Masiku hi vulavula hi mabexu, hi vulavula hi ku tlhanganisa ka minkava, hi vulavula hi kambela ka ku tlhanganisa minkava laha hi kanyingi hi laha ku salaka swibebana. Se namuntlha hi boxa rhumba hi ku lava ku tiva ka wena swaku okay xi ta ben. Leswi xa mamana a tikeke a nga ni khwiri a nga ni nyimba ki xi ta gravida ku fika masiku ya ku phuluka, ya ku khululeka, ya ku nchunseka, se a famba xibedhlele. Swa fanela ku va n'winyi wa ndzhwalo a nga kumeka ka nkarhi lowu wa ku xaniseka ka nsati wakwe a hlalela mfambu lowuya, kumbe a swi fanele? U swi vonisa ku yini wena u hi belaka liqunga? Na hina hi swi tivi be majina hi navu. Swa hi vava lixile we hoyo. Tlakuxanyana kutsongo rito murhandziwa. Mimani vito kusukela kwihi ka kona? A hi Nyembani Mashishi. Na ule mani vito? Bava Rafael, mavonelo ya wena mali yini murhandziwa? Minchumu yi nga cinca. A swi na etika nada. Hi swona. Na ku twa bava ra vhele. Se swa endliwa ka tindhawu tin'wana. Swa endliwa. Ya, majahu ya nakanyi leswaku loko a swi endleka a swi ta hungula ni mhaka leya ku va ku hepa a luzile xinyamana lexibebana a xa ha voniwanga xi cinciwile xi yiviwile. A swi nga ta hungula mhaka leyi loko a le kona lweyi.
1: kwenza ungantshumi kusafana wona bobani inakhali ayifamba afamba yethu kusikasi osibekela akhela wena sebala afamba wena sibebala sesiwozi emithumikikile bobani
0: yitshintshile
1: yitshintshile ndambo swinene
0: Karimambo munumzana Rafael kusukela Mashishi.
1: Karimambo.
0: Ni twa mavonele ya wena na tshemba leswaku hi makolano hi tatwa mavonele ya van'wana hi ku tala ka vona. U nga ha tshuka u cinca mavonele na u li kolano kaya u nga kona. Karimambo vuyingiseri lebyinene. Peya hi radio Msambiki hi kola ka swona u ti jela pawu, u ti jela bomu. Loko u tama ku vulavulela swaku mina na ha twi radio hina yi humile ka nkama lowu hewe no phaya u xwela kolano hoyo hoyo
2: hina hi etlele
0: a hi etlele hina
2: a ni twilela mukateko
0: ya i Salvador lweyi
2: u lava leswaku ni twile hi mandari mangati u ta nyika
0: a ku va u ta ni nyika kopo ya whisky hi ku hi tirhiseriwa ndari wo ni nyika kopo ya sumu
2: ni nga ta tlula munakuzulu loyi a nga huma sweswi eya swilo swa cinjavela swa ndleka la u mina ni tata mijwambirhi hi nghana maxakaxi ya vamnanyana we tshama hoxi malembe ni malembe ku ndlula siku la kweni a no vhe mizijiya a lava ku chuseka ku jali ni fikile siku na swi kota ku n'wi khoma ni n'wenga xi huma xibebana hi ya xipenisani kuya xibebana xi huma yena swi lava kuraji ni ku tiyisa mbilu ya minchumu vhela yi nga ndlenje ku nwa leyi ndzi nga pele ya xona leswa khale swikhaletile ku tala
0: swanyiwanaaoayarele a mavonelo ya wena Salvador hi lawa ya ku a wanuna a nga fanele ku ya hlalela nsati loko a chunseka yi nga ku phuluka
2: o kumu a xiyimo xi nga nyima vhela wa famba lavi kumswi vhela ku ni ku yiva ka swibebana jalo ku nuna le laya a nge xiyivi bela
0: i n'wana wakwe Karimambo Salvador
2: okay tirahomi maja yeti
0: nada hina nkama wa ku etlela hina li taxa loko che cinco hora duas horas 11 minutos, 12 segundos. De nomborro, 82-310-5751. 84-321-2287.
3: Oi, Walcaia. Oi, vamos
0: agora. Sassagana Carrito. Lilumba, mano.
3: José Machai, boa. Bom dia.
0: José Machai.
3: Uba wa mina.
0: Kani mambo machayi nwananga hoyo hoyo.
3: Uyu ni kwati.
0: Ni kwati nwananga?
3: Nami ni kwati papana.
0: Ni dzeli ka mavonelo ya n'wina mali yini ka machayi?
3: Swa tika kari ka kona vhela a swi nga endleki leswi. Swa ku a wanuna nga wona nsati wa ku loko a buluka. Manje ke swoswo o khomu se swi cincile vamuchumu ni koko swa endle swi ku kuma na wuli wa n'wina vambirhi
0: ka mavonelo ya wena hi ku hetiseka u lava ku hlaya ku yini swaku swi nga ku kuma muli vambirhi loko a mi nga li vambirhi a swi to yini
3: loko mi nga li vambirhi kulukulu ku na hahani ku na kokwani hi vona va tendelaka lawa ni masungukati lawa va vhikini
0: kambe wena n'winyi wa ndzhwalo a wu swi kumi swi ri maringano ku va u nga famba
3: ya mara swi nga yintiki manje swoswi swa boha ku zo famba
0: swoswi swa boha a ku va wanuna a li kona ku hlaleleni ka nsati loko a chunseka khani mambo machayi a swi yili
3: khani mambo
0: ni tlangelele vuyingiseri byinene bya mintirho ya radio Mosambiki
3: Karimambo
0: swa vuyingiseri byinene
4: 2:13, Rádio Moçambique, Maputo, Gaza, na Inhambano, Royo Royo. Zishile, Royo Royo.
5: Arlindo Mate, já lá canta vindo.
4: Bavar Lindo Mate. Royo Royo.
5: Como, Bava.
4: Ina ka kusukela ka ndhaveni ka Gaza ka hina mavonele mali yini?
5: Hi ta ringisa kola, hi ta tsandzeka kola bavalana. A khale ka kona a swi nga pfumeliwi leswaku va u swi u vona loko mamana a xaniseka. Manjhe swoswi se va swa pfumeleriwa a va ya leswoswi mazeni kama loyana a va ku yivhela ra wena wanuna hambiti wa wu huma a wu kumeki la ndzindza
4: u li yindzolalo
5: lava ku yindzolara mezinfrika a wu nga laveki laya manje a ku na ku biha ka swona naswona ku ni ku wona hambi ya hina vanhu loko vanungu va mi tiyelaku loko ni nga hanya loko se ni yo fa la a va ha ngheni van'wanyani
4: va baleka
5: va baleka hambi lowu nga na yeko la kusuhani wa ku chava jama
4: kwe loko wa ha li kona muhefemulo mukhisana siku ni siku he wena
5: se swa fana ni swo leswo mesmo va kona va tiyaku ku va a swi hlalela swoswi hambi va genekologisa vavanuna vanyingi ja va tirha va hlalela va sistira va mamani loko va phuluka hi leswo ba makwakwa
4: enta a wu swi kumi leswi swa ku swi ni nga va ni ku pfaliwa kumbe ku yaleliwa kumbe wanuna a nga hlengeli ku ya vona nsati wa ku loko a chuzeka ka wena u vona ndlela yi pfulekeke
5: nada mina ni voni ku biha ka swona
4: khari mamba swona
5: swona khari mamba a li kola loko swi lange ta tlhela hi vuya
4: ni tlangelile a ri lendo mathe kusukela ka ndhavena khaya 2:15, Rádio Moçambique, Maputo, Gaza na Inhambane. Tinomboro tia mahlweni hi ku kinginza haleni lipedile hoyo hoyo. Hallo.
6: Hello, Shaini Kumbi, akamasengi lano va pista.
4: Arthur.
6: Fernando Shaini Kumbi, ano va pista masenga.
4: Baba Fernando, hoyo hoyo. Mavonele ya wena mali yini a Nova Pista a Inyembani?
6: Ya, a mavonele ya mina.
4: Ehe.
6: A hina hi kula laha hi nga swi tivi swa ku u nga kumeka laha kusuhani ka mavona puluka ku va vula leswaku va ku ra yila. Maji hi zili ku cinca ni tinguva.
4: He wena?
6: U fikela ka madushimele. Kala zi nga madushimele 26.
4: I.
6: Za boha a ku tshinela ku tshwana u swi vona hi ku sa a ka mun'wana swi ku kuma na un'wana wa wena maxisati wa wena
4: he wena u nga mutanga
6: a wu nge tiki u tshinela kusuhani a wu nge tiki u tshinela kusuhani
4: swi
6: boha
4: i mhaka leyi u ni byela ka yona Fernando Jaime
6: hi ta kangula loko swi mbelile ka man'wana u byela ku swi mbelile
4: n'wana
6: u byaku n'wana i hakameki famba ku lawa masungala dota ni masungotati va lava lexiya va ngive i lihlelo va yi nga va titiku lihlelo cini va mu kubetela kala ku bya n'wana a huma loyi a nga hakama laha nyengeni
4: azezi
6: swi boha ku nyima u swi vona va
4: hi swona khani mambo munumuzana Fernando kusukela Inyembana kaya
6: ya ni bongile ni toloka na matola la matola ashwa lipartito
4: khani mambo
6: ya
4: ni tlangela a nhlengelo wa n'wina ka mintirho ya radio Mozambique ha swona hi tlhela hi le Inyembane 2:27 walkaya hoyohoyo hi ku yamukelile
7: xikangadla mina vida
4: hi Fernando Guevane
7: aka maxakele
4: papa Fernando mavonelo ya n'wina
7: ya kwa kwa leswi rungu swa yila swa yila ngala ku tsala swa ku makamoni
4: mm
7: kusukela ni tsaluwile seni bala ma ni senti dojana a ni se swi twa leswo
4: ha wena
7: ni senti dojana a ni se swi twa leswo lo ntirho wa masungukati ambova ka gaza kweni loko a wani ta ta tsangula ku loveleka tsimelo wa masungukati mazi kaniyo ni vona vayala va suka ntirho wa vona va ta ta fika va tsinga ti mhana xin'wana ei a ku na swibedhlela bindzu mbangu letiya a swibedhlela no ku na ku ni lava nga dyondzela swileswiya mina wanuna khaya ni khala vo ni hlongola swiakulani kusuka tshama le kambe mendla swona hi wena
4: ina ka papayi ka ximanjhemanjhe lexi hi nga ka xona u swi vonisa ku yini xana swa ringana ku va wanuna nuna wa kona a nga hlengela ka ku lavelela mfambu lowu u kongomaka a ku phuluka ka nsati wa kona ku ko a tisa xibebana ka ximanjhemanjhe lexi kumbe swi fanele
7: ximanjhemanjhe xi hi gayela swilo swo tala a swi ringani leswi
4: a swi na maringano hi swona ni tlangelile xikangadla minyavhida mani duas horas 20 minutos ni amukela mun'wana muyingiseri hoyohoyo hi ku yamukelile a vito mimani allo a hi kumani ni muyingiseri hoyohoyo sasaka ni ka ririto hi na mani kusukela kwihi ka kona simiyawu makamu mavonelo ya n'wina mali yini
8: lexi nga nawu i nawu a nawu lowu hi nga ta na wona hi tolo vamamana ku pfulukisiwa ku pfulukiwa hina hi kula nyamuta hi kotela manjhe swoswi swa koteka leswaku u heleketa nsati xibedhlele a wu ya mihlalela wo pfulukisa
4: wena
8: loko u ni na yala ndzilini swi kombela ku a pfuluka la ndzilini wa tirakara njhe wu pfulukisa fati mina yini ni vulavulaka hi ni n'wana ni nga pfulukisa mina wona ya ndzi noxe
4: a vona
8: a ni zanga ni ye ni ku kayakaya ni ye ni ya vitana mamani wa n'wi tsala ntombi na kwesi swin'wana swa kona swi lungile se a vuya tira jema nkava liya mamani wa n'wi tsala ntombi
4: hi swona
8: se lixa nixo ni teka n'wana ni heleketa xibedhlele xi nge se va lexi xalani lani matolasila a hali ka maqovela ni heleketa ka maqoveni va swi va mi amukela va mi tendela n'wana liya uswoswi se mikulu a na ni vana futhi
4: ha wena
8: ha ku ya hlalela swi ringani ku hlalela swi ringana ku pfulukisa hi ku se swi ringana wena swi nge ringani mabeziyo se u tsandze ku pfulukisa nsati wa wena
0: hi kolani na mina ni ngo ntse hi kona swa ku maja ya wena wanuna loyi a fonaka ni byela swaku nada na mpodi ma mabejinya hi yena ma fakaka se loko ku fika nkarhi wa ku va ku e a nga hlalela nsati wakwe loko a li ku karhatekeni ku va a tisa bebe i
8: nkhululekuhlalelaaramplukisa
0: he wena
8: a nsati wa yena
0: a murhandziwa wakwe
8: a murhandziwa wakwe ni hikuva laya se swa karhata phela
0: ya
8: ku lava ku vona masela nsati wa wena ku lava ku vona ku hanya ka nsati wa wena
0: laya
8: layani makwaka xo tolo tolo ka kona ku a masungukata mali kona maxiyingrotena ku la masungukati u ta mulandza barakeni ku nga vuyangu nsatiwani wa pulukati u ta ndlela xipala ta pfumela kwa wena u kongo u ti xibedhlele wena ku heleketa nsati wa wena u ta swi pfumela leswi makwaka
0: u ni telaka mina laha
8: loko ka nkama wo lowu yani swi ringanaka pfuluka kwala kaya mi pfulukisi kwala kaya a swi karhati njhe a swi karhati makwaka i nchumu ya ku vevuka So va plukisa nje, va pika kwawo nje.

0: swi hi tsandzile ku va hi kuma muyingiseri nkarhi lowu tincunga ti kaleke ti nga yimi hoyohoyo hoyohoyo sasekane ka rito hina mana le ncungeni a radio mosambique
1: Alberto
0: Xitiva hoyohoyo
1: matlangela swona swo leswi
0: mavonelo ya n'wina mali yini Xitiva
1: mavonelo ya nga leswaku i ntiyiso swa fanela a ku va ni va kona hikuva i nawu u humeki swa ku loko swi tshuka swi humelele na mitili ni va bizi ni ta ganya ku tiva leswaku ni fanele ku endla yini lexi hlupheka xi karhataka hileswaku hi divano a hi longoloki ni xivutiso lexi xi tshamiseki swona
0: impela
1: ni hlaya leswaku xa fanela a ku va ni ya swi vona leswi va swi endlisaka xona ni hlalela
0: u le kona hi nkama luya
1: ni ta tiva kuswaku ni fanele ku endla yini kani ma
0: ni tlangelile duas horas hi tlhandlekela 25 minutos xivutiso ni xi veke hi ku na byala kambe ni ntlhantlha leswi a nga pawa ni endla hi ku li gavangela ni tsemelela ku va hi fela ku kumana u ta swi kuma leswi hi vitisaka swona hi ku hetiseka inaka mamana ni khwiri masiku ya ku phuluka ma fikile masiku ya ku chunseka ma fikile xana swa fanela ku va bava n'winyi wa khwiri n'winyi wa nsati a nga hlengela ka mintirho ya ku va nsati wakwe a navela ku veneni a chuseka hi vulavula hi ku phuluka ka masiku lawa hi ma tsemakanyaka ka mfambu lowu hi nga ka wona swa fanela swa ringana swi ni maringano ku va nuna wa kona a nga kumeka ka nkarhi lowuya hi yangulo hoyohoyo allo
2: avuxeni makwakwa
0: sasekane ka rito hi na mani le ncungeni kusukela kwihi ka kona
2: lana na Abraham Siva Benfica.
0: Abraham.
2: Makwakwa.
0: Swo yini ke Abraham Siva?
2: Ni kona makwakwa, ni tivi makwakwa kumbe njhani.
0: Apa, hina loko za u hi bela le ncunga hi va vanene hi sasekile hi va ku rhula.
2: Hi leswi khensekaka makwakwa.
0: Mavonelo ya n'wina Abraham mali yini kusukela Benfica?
2: A mavonelo hi lawa makwakwa a tolo ka masiku vhela a swi yalisiwa hi ku a ku ni masungukati nyamuntlha ka siku a vanhu vo swi dyondzela lava xinuna lava leswaku va phulukisa se ni ko ku na wena loko u fika laha exibedhlele laya o kumbe swi tshuka swi maheka la kaya laha u vitana masungukati loko ku nga na masungukati a wa ha na ndlela yin'wanyana u fanele ku nghena makeni u tirha ntirho lowu ku fanelaka
0: inaka kambe loko a nga li hi ndlela leyo u ya xibedhlela mamana a nghena ka nkarhi wa ku va a lun'wa hi ku kongoma a ku tswala xibebana swi nga endleka a ku va u kombela swa ku heyi mani navela ku va a chunseka na ni le kona
2: swa pfumeleka hikuva swi yalisiwa a wu nge koti ku ve vhela u tirha ku khesita se swi ya karhata ku ve u phulukisa u fanele ku swi tirha swilo leswi
0: hi swona
2: a swi yalisiwi makwakwa ende nyamuntlha ka siku vhela a vanhu lava nga kona swoswi a va ha na nkama na swona ku bala ka mun'wanyani ngamutwa vanyingi a va ha na vusungukati va titshasa mabalakeni so u kolomu tindhawini ta le kule a ku na muti kusuhi u fanele ku ve u tirha swilo leswi
0: kani mambo ni tlangela nseketelo lowo wa marito labyi yaka kuxeni ka michini ya radio mosambique
2: hinkomu makwakwa tirha khwasi bongile hi xuxisi hi na wena
0: hi n'wi xuvela vuyingiseri byinene ni ku va hi nga hambane hikuva a xitichi xi ku fumela loko hi ri kun'we
2: hi leswi lavekaka makwakwa u ni vapangalati koho
0: kani mambo a swona 2:28 hi tlhandlekela 27 segundos mintirho ya radio mosambique hi katsa a swifundza swinharhu swa dzonga ka tiko maputo gaza na yinyembani hoyohoyo wa le kaya hi na mani a le ncungeni hoyohoyo hi n'wi amukelile lexile

0: muyingiseri wo rhandzeka hoyohoyo. Swi tsondzomile hoyohoyo lexile?
1: Ye makamu tlhela ka vuya.
0: Makamu hoyohoyo hi ku phinda.
1: Hi ku phinda. A fanele hi yona leya ku va wa mihlalela manje ke a va pfumeli laha ku ri a hi luwa ka wena ntsena.
0: A hi luwa ka wena nga kona ntsena. Kambe ku ni masala xipesiyali lwe hi ka nyingi ku nga ni wa wena ntsena.
1: A leswo swi ni nga va ku va kombela ku se ni kombela ku va a sala xipesiyali leswaku ni dyana a hlalela swona.
0: Hi swona.
1: Wa ka wena mpela.
0: Mpela. Kambe loko a nga le hi xinyimo lexo a swi na maringana.
1: A va pfumeli para ku nghena laya. Mangi ya va pfumeli para ku nghena wena wanuna la matirhisana.
0: Hi swona. Swa twakala.
1: Ya, kani mambo makwa.
0: Ni tlangelile. Duas horas, 30 minutos, a khunga ha famba. Kasi ke u swi vonisa ku yini papayi muni? Kati wena ke mamana. Mavonelo ya wena hi wahi ya kona ka xinyimo lexi, ka matshamelo lawa, ka mafambelo lawa. Wa tsaka hikuva munumuzana a li kona hi nkarhi wolowuya. A hlalela a ku xaniseka ka wena, na yi li ku xaniseka loko hi ka nyingi, ku tisa ka malukuri ya vutomi bya n'wina ni ntsako wa n'wina i nga ntsongwana lweyi hi ka nyingi u nga ta fika ku hoyohoyo n'wananga. Halo? Halo? Byi xile. A wu xeni hina mani le ncungeni kusukela kwihi ka kona?
2: Ala u khuluma na Betty Zimba kusukela ka Malehisa dayiri uri wa onze disirilela ximboso.
0: Betinyo
2: Zimba
0: jaha ra va ka Dzimba
2: mpele mina
0: a Malehisi
2: a ka Malehisi i koxa
0: inaka mavonelo ya n'wina Betinyo mali yini hi nkarhi lowu wa mpundzu wa xivungu lowu.
2: Ni wone swa ku biha hi loko ya wona mamanyani loko a vuyisa bebela a kaya laha ni wone swa ku biha ku veni hi mafambo ya kuma nga vi hi voho va infermeri va ku a swi koti ku vuka wa swi lava wa swi ndzi tikela wena la ku nghena lomuya. A ni kona vavamakwa
0: no yingiseta.
2: Se kumbexana nga ve ku wena bava na wena u se u ni xinyala xa ku ya ta fika u hlalela mpimo yin'wanyana ni nga ta yi wona ku masayizi ka wu matiwa wu ma tolovelanga se swi kumaya ku veni se u ni xinyalanyana hiswo sweswo u ta fika swi wona tisayizi tin'wana seniya
0: hi swona
2: se u nga li swona se swi nga ya hi wena sweswo wa tiya kumbexana wu tiyi sina hi munhu ma yemana wonisa ku biha swa ku ngaka n'wi ngheni laya
0: kani mambo
2: tonkile vona se hinkwerhu ha swi lami na swi lava swi chava a fika se u tshama lomo se u lisela u vona a tintanga tin'wana ta ku se u nga ha li 55 u nga ti tolovela we tinya va maphisi ni swin'wanyan'wanyana haleswo wona mwana.
0: Ni tlangelile.
2: Vonga mina ba.
0: Ni tlangelile ku va u nyika nhlengelo ni seketelo lowo marito.
2: Tatamiri a tindata tin'wanyana ku lava ku fundisaniwa ta dyondza ko.
0: Impela xihlovo xa vutomi va le masindza ma yimba loko ma le mambirhi kumbe manharhu.
2: Impela ngecengecengecengece.
0: Khani mamba swona.
2: Kufile mitirho yine.
0: 2 horas, e tlantekela 33 minutos na 13 segundos. Leyi mintirho ya muntu kulukumba wa ku hlamfulela hi Xitsonga Radio Mozambique. Hi nkarhi lowu byi yaka akuxeni, hi laha hi kotlaneke kona ku va hi hlanganisa marito kusukela ka matlhelo yo hambanahambana na hi kongoma a ku va hi endla radio. Ka swona hoyohoyo muyingiseri wo rhandzeka
3: Ariel Makwakwa
0: kani mambo hoyohoyo
3: kani mambo swinene mi yankuna wa kumeka azinkilo de junho ama good
0: kan mambo maga Cecilia
3: makwenu Natalia mama na zita kumeka ka la ulini stress
0: ni tlangela mphela
3: papa ina ya ari kahle akufotela zito mkhuhlwana kambe awi yethelito ephela kungari lukari wako yethela
0: kan mamba swana kambe xikomba xikuvoni amkhuhlwana lo ufambela kula swona
3: nake
0: mavonelo ya wena mali yini mhaka Cecilia hiku mhaka leyi ya ku khwimba phe hi kunene maxi
3: swona a ku va leswi mi ni swi vonaka ni lexi nga ta na hi tswaliwa na hi vona xona i ku loko ku fike masiku ya ku veni mamana a ya a ku phulukeni i ku va ntsena papayi a hinkeka hi ku veni a tiva leswaku i fanekele ku veni a fambisiwa a ya xibedhlele kumbe ku ni vhejinyi hikwa swi nge yinci u tshama na u nga ri na vhejinyi lweyi mi kalaka mi nga kombisani ku va kumbexana mi vonisana leswaku loko switetani hi kombela ku veni hi heleketana futhi loko switetani hambi hi ye vhejinyi hi yexe na u nga mi kombelanga swa vonaka ku veni na a nga ku pfunisela hikusa leswo i risku ra mun'wana ni mun'wana loko munhu a tetana kambe leswaku papaya ya tshama xitertana nexi va tshamela leswaku hi ku va a hlalela mamana ka leswi a yincaka swona swa karitanyana ntsena u kimbiya n'wana a sala a nga tsakanga hika nga swi tivi swaku ka n'wana wa vanhu ku humelela yini
0: he wena
3: swa ku humelela yini kutani leswo a hi leswaku u n'wi dzika mamana luya loko a ye xibedhlele hambiloko u kuma kumbe xa ku fambisa hi xona a famba ya ya n'wi veka a va vuya a la kaya loko va mbina va swaku jambu ya n'wana yi encingisa kama hikusa a pimisa swaku i ntsini leswi swo swi nga ta ni humelela a ya ya hefemula kahle loko va n'wi byela leswi se swi sasekeke kambe ku a ya ya n'wi tshamela mirimi amatemi dade a bukela leswaku hi swihi swa kona swa tika swa ku o a kani mambo
0: kani mambo mhaka Cecilia
3: kani mambo mana lawurisa wani swi ku lava makhoni wa migrace
0: amagudu hi re kaya ni tlangele ku va u ni byela timhaka ta ku he swa karhatanyana
3: maxi o xitangaxke
0: swi ta za swi lulama
3: kani mambo
0: ni tlangelile 2:37 ya famba hi fambela ku ya fika ka nsimbi ya 3 hoyohoyo hallo hi ku yamukelile na mani le ncungeni
4: u na Elia Jandreza Ndamela Marakweni
0: ina ka Zandamela mavonelo ya n'wina mali yini kusukela Marakweni
4: lani Marakweni a mavonelo ya lani Marakweni lani ya ka mini hi lawa xilo ni xilo xi ni nkarhi wa xona
0: ya
4: lowu simekeliweke wona
0: wena
4: hikusa a ku sunguleni ka kona ka minkama kone yoleyo
0: na ku twa Zandamela
4: a nga hlaleli wansati loko a phuluka manjhe swoswi a nawu wu vekiwile leswaku pode a hlalela a nsati wa yena pode a mutratara a nsati wa yena loko va le xikambu xibedhlele ni va yi frimera
0: a nawu lowo u kumile lowo
4: swi karhata lani ka ku loko lweyi wanuna a ya nghena lomuyani a sala depato a mibedo yi yo fola ya lava va lavaka ku phuluka a ta vonetela ni vasati va van'wanyani na va phuluka xana ja epa a mhaka leyi hi yona pfuke na wu vekiwile swa ku
0: Ya.
4: Wa karata nyana. Eshi inga nawe inawe shivekiwile. Akona ku nga tsemakanya. Kani mambo swali makwa.
0: Ni tlangelele swali wa me.
4: Isone.
0: Akuna munwana hi wena hambi loko nga nitwe hi wena swali wa me.
4: Isone swali.
0: Aujene zandamela. 2 horas 39 minutos e tantaquela 32 segundos. Oio, oio. Alô?
5: E Alberto Estevam, que lá ninguém era lá.
0: Estevam.
5: Anau, o humilde. Infanelo Yanga. Yacuanilha. Anilho, quanto vale essa que está lá? E ela que acha lela. Agunchunseca, cancuscas Yanga.
0: Ah, o ele lava que está lá.
5: Anilho, deixa que está lá, deixa eu conversar com você, não sei o que ele me dá nisso, Steve.
0: A una camana sola.
5: Ho quasi un'infumere la casa con un'ingaia mi assalela. Mi fanno le chiedo quando mi assalela. Sì.
0: So.
5: Ascilo si basa. Ninga tatti di lisa tala. Dico si una famiglia in salisa con la famiglia. Mi viene in salisa con la famiglia. Carmambo.
0: Carmambo Steve. E Alberto Stiva con la Akamazzolo, anche hey, come vuole le acque, a anacagna le so, oio, oio.
5: Ah, sì.
0: Sassa cane carrito, le lumba mani, cusuca la qui, cacona.
5: Il Lox Francisco Mondlan, para delle pompe zombie.
0: Inocchi.
5: Il Lopez, Lopez Francisco Mondlan, para delle pompe a Zongwen.
0: Ok, Lopez Mondlan, già rava cazzovo.
5: Già la cazzovo.
0: Inaga Mondlan, Kamban Wakaina.
5: So,
0: slata. Oio, oio, Kamban.
5: Na kensa kunzi amukela, slata.
0: Kusukela a Zongwen.
5: A bara delle pompe e coche.
0: Mavonele ya wena mali yini ka sa somba somba le hinga ka yona le dzovo le.
5: Ya, aleyo hinga ka yona hi sukeli tolo.
0: Bemejo.
5: A mavonele ya mina hi lawa wena xilatani. Hi ka kunene. Anti siyala veka vele a verdade doi mas tem que ser dito.
0: Ah.
5: Lava swi tivaku hi xilungu. Hey, now, kale ni kale shilata. Ile shaku awanu na anga pumeleli wile shaku aya aya sishtira apartu lansa duwa kuloko aweleka. Nambi hilo kukumbe shana usuka lani na alungwa amu eleketa au hospitali loko afika au hospitali afika amuweka. Agama aya suka aya tshameleka kutaniyane
0: adza yetela masigari
5: adza ama sigari loko adza ama sigari
0: ama nervu makwela
5: para makwela ala kutiwa swako a
0: anwana wa vanhu swile yini
5: se loko ari hayani loko akakunene anga seva ankarwa kuvenile anwana a huma vo mugwela va kutani unyima papaya akusifika nkari. Alo kukufika nkarhi wa ku veni na aveleka va endla ku rita mutlhamuxele leswaku ey an'wa ansati wa wena se a velekile i wanuna hi wansati hiko se a tsakaku bava. Okay, a ximanjhemanjhe xi kona lexi se hi nga na xisweswi swa pfumeleleka para ku veneni u ya sixtira ansati wa wena manjhe bava makwakwa hambi hi swoswo swi nga pfumeleleka para ku veni u swi xitira nsati wa wena a swi na byalanga
0: a swi na byali
5: mina wa kona yelwi se ni vevhara jwezico nkarhi lowu wa ximanjhemanjhe lowu hi ku ku venini ku laka ya veleka a wansa a nsati kambe a swi pfumelelekanga porque ni vuyi ni vuya mina ni kombela ni ku ni nga nghena xana ke va ku a swi ringani para ku veneni u nghena hikusa lomuya a ku ngheni vavanuna ku nghena vavasati ntsena huva wena unga partera para ku ya mbelekisa ke walito ridule ninga lukuma xilata sei niko ahi kwa ku ya fambo ya tshama loko ku ta fika enkarhi wa ku veneni swilunga o da switiva no ya na fika ni tshama a handle ni rinsela kambe nkarhi lowu
0: Lopsh Hemondlani awatsukile dzovo mani 2:44 zi meyo hafamba yo famba kutsongo kutsongo ahigijimi mileshini tsakasaka hi swona hinkwaso swa radio lele ku famba kutsongo kutsongo awutuke hoyo hoyo hallo Hallo nokuyangulile.
6: Awusini.
0: Ya, hikotlanile hina mani ke ya lincungeni.
6: Una Armando Francis Kumashava la Bowani ka Pikoko la. Hallo.
0: Mashava hoyo hoyo.
6: Nakuta baba xilata.
0: Inaka. A Pikoko hilo kaya a Bowani, mavonele ya nwina mali yini?
6: Ah, papa wa mimi, mavonela mina. Ilaya.
0: Mali yini? Hello.
6: Hey, hari la kole.
0: Ya, majini kukumile.
6: Uya, wanikuma so.
0: Ya, nakutwa sosu. Lihlele vuya ready.
6: Eh, awunga lambe mani nga kukumi.
0: Ya, i ready. Nga kwateni i ready le, li ready.
6: Tabe. Eh, mele simbala go show papa wa me. Le si silumba ko WhatsApp, silumba WhatsApp. Wanuna.
0: Uku wanuna ko yini?
6: Wanuna, le silumba ko wanuna, silumba wanuna. Le silumba ko WhatsApp, silumba WhatsApp.
0: E sona.
6: Ya le soko le si angange na maternidad. Nada.
0: Awusu bona ha hombe.
6: Nada papa yo. Maji soko. Sainjeka ku swinga tshuka. Loko sikukuma sikuma kumani. Ku akuna mdlele loko tshuka sinti kuma swa.
0: Hi wena ntsena. Hallo Mashava.
6: Eh na papa yo mi.
0: Eh uku loko sikukumile.
6: Ukumile maji asingaringani soko singazi tshikuyini tshikukuma maji tshikuma kuma singa kukuma
0: he wena
6: maji lesilupa ku WhatsApp silumba WhatsApp
0: kan mambo
6: epa asingathe ngaringa kuko yazi yena mta
0: eba hina hitwa wena leso hlaka sona lana amhaka ya inenenga la hihlengele wa marito Karma Mashava. Awatsukile Mashava, apikoko, abuwana, ilateke ikona. 2:47:37. Fuka unene baba, uisa ka 3:00. Hey! A tekniku wa mina fanele kupfuka hanya baba. I diamantino xivoleka, he diamantino lincunga lin'wana bava. Li sungula ku kalinga ha somborhetele swona haleni papayi. Tekniku wa mina i diamantino. Diamantino. Kuna lincunga bava lele li sungulaka ku va loko zweti titi. Li nga ha famba ha kona. Hi vonele ka hosi swa ku ah. Inzini. Zo mele laka. Ita fela kuvenini mpela. Zuku daga ja. Zia zia fika kona. Nga tsama na vama kweri. Hoyo hoyo. Hoyo hoyo kababa.
7: Ani shumbo manila.
0: Anu kumanga kwa tivi tu.
7: Nuku ni shumbo manila. Ninu kumeka shopati.
0: Shumbo mani.
7: Nenu papai.
0: Mavonele ya wena shimbomani mali yini?
7: Bye, auntie, see
0: you. Yili yini ntiyiso baba?
7: Hello.
0: Nakutwa Ximbomane, nakutwa babayi.
7: Yena babayi. Ngele babayi, fanele kuyi wonela wewa ka mamani babayi.
0: Ehe.
7: Hayi na direito babayi kuwe imali mhebe fanele, ikusa ti singa nawe nawo babayi, singa fuele re nawo babayi. Wanukuma babayi.
0: Nasito hosi yanga.
7: Am babayi, mawanela amini lawo.
0: Swatwala hosi yanga na tlangela mavonelo lawa mi hi nyikaka wona hi nkarhi lowu. Khani mambo. Hi nkarhi wa ku va hi amukela mun'wana muyingiseri hoyohoyo.
8: Ku veyi a nga dlaya kokwani a ni bohilile mina. Loka no swi tiva ha to dlaya mina. Ndi nambi senzorila, serilela waini, kukwani ufi, muranzi wa wanga, kwa kuitu mani.
0: Mwavecho mani.
8: Hotela uya baba, imondani lu, ilops Francisco Mondani, bada tulipomba zongwe.
0: Impela.
8: Ile swaku, ni tsamikaru wa ukulu niku atelofone la mirini zilu, selo gamalini uisa lini kaneta wabana makwa.
0: Ha wena?
8: Anga li magashiko pitani.
0: Baka dzovo, iti gashi taku gwira ngopu sunene, ti uusi.
8: Iwo mula kule.
0: Me ni bala kamaritu la hawa.
8: Kani mambu makwa.
0: Inaka, Mondani. Awa tlamushela swa ku tlamushela swa ntsutsunyana wa ku tsombela swinyima mfukene hikuva alintunga li heleliwe hi power.
8: Ya.
0: Kambe leswi power yi tlheleke yi vuya hoyohoyo dzovo.
8: Ndzi le khani mama. A ndza ha vula leswi ni ku bava makwakwa a leswi a nga ntumbuluku i ntumbuluku ve le a ntumbuluka a wu kanetiwi ku nga vula lweyi wa bava a nga hi siya. A loko a li nawu i nawu swa ringana a kuveneni u tiwukisa a nsati wa wena ka ku veleka kambe hi ntiyiso wa kona loko wansati u mu teka a ve li a va koza a li karhi a fikela hi nkarhi wo mu teka u mu kongomisa xibedhlele u suka na yena wena u nga nuna wa yena wena u nga hamba swona wa mu heleketa xibedhlele kambe loko u ya u ya fika senior a ya mukeriwa hi lava va fanelaka ku veneni va mu tendela a nga va ka zimamani lava va nga vekeliwa a ntirho wa vona wa ku mbelekisa se a loko wena u li laya va ku famba u ya tshama hi laya u dzaha masigari wolawa a na ha vula leswaku swi ni endlekelile mina ku veneni ni mo heleketa a xibedhlele kambe loko ndzi fikile a swi pfumelelekanga a ku nga li na vanhu va vanyingi a ko va yena yexe nse a nga li lomu ya ndzeni a ngwenyeni manje a swi pfumelelekanga xilatano swa ku ve ni nghena ni kombelile kambe va ya li
0: a va swi twisisanga khwatsi
8: a swi twisisanga khwati va ku famba u ya u ya tshama laya hisa a yi wona ntirho wa wena lowu ntirho lowu leyi u nga laha loko a wu yo lava ku la ku hamba ntirho lowu nani u mu velekisi na wa hale kaya ka wena alani se i wa hina famba u ya tshama u ta ri ndzela ni vuya ni khonta yini a xikhumba ni yani yani ya tshama kambe nkarhi lowu a nga veleka vo yo gama va ni gwela va ku he va vo phela nsati se a velekile i wanuna i wansati ni yo ba nkulungwani ni tsaka se ni sungula ku fonela tixaka ni gwe va mamani va baba a n'wingi wa n'wina makhoni wa n'wina titiya wa n'wina se a velekile kambe hambi hi swoswi a nga ximanjhemanje a swi pfumelelakaka bava makwakwa se hi leswi ni vulaka swona ni nge a verdade doa e maxitekiseri dedo hi xilungu lava xi tivaka hi ximanjhemanjhe mati swaku a swi va ku yalela ku veneni ku nghena haleswaku kumbexana swi nguka swi nga koteki swa koteka kambe ava kupfumeleli ku sala leswi va nga te i ntumbuluko i ntumbuluko xilatana hi marito lawa ni nga vulavula wona
0: khani mambosi ya nga ni tlangelela swona
8: hi swona xilatana
0: ni tlangelele lopi ximondlani azongweni a bara a Limpopo ka Gaza
8: aka mula
0: 2:54 minutos de tlhandlekela dza saps gundos mpela i nkarhi lowu hi wa yimbaka a mintirho ya radio Mozambique hoyohoyo a hi mukumi khwatsi muyingiseri hoyohoyo hoyohoyo hallo
9: Zimamani Lorinda wa mkama fuyani.
0: Uko na mhake Lorinda.
9: Ziko na bao.
0: Hikalelana kati ukona mpela.
9: Ziko na ndwala kutasha mula mhaka lei ba makwako.
0: Inkaru wa mwina mama.
9: Mina hi parti ya mina lexi ntsakisaka loko tshikela masiku ya mina. Akunzikomba li randu nuna wa mina ikunzeleketa.
0: Hisona.
9: Ntiro wa bona.
0: Uku ikuva ku heleketa swiku yini?
9: Anzeleketa xibegela nuna wa mina loko ntshikelelo hi masiku, a uya kaya hi lexi ndzikombaka ku yena wa ndzi randza ku nga yi ku ya nghena lomuya.
0: A nga ngheni laya na hlengele na wena nada.
9: Anga ngeni ha wanzeleketa ndzi komba ku
0: a ku komba leswaku ndhawu hi leyila
9: ku nga yi ku ya nghena lomuya hambi ndza kuma vavanuna lava va tirhaka lomuya i tuva vona lowu va nga hlawulela xikwembu xa wa ku nga yena nomi
0: a wu swi voni leswaku swa ringana ku va papa yena a swi vona le kona ka ntirho lowo
9: a swi ringani ka mbilu ya mina swi ringani
0: inaka a hi vulavula hi kona ka mbilu ya wena a swi ringani hi kona ka yini la ka mbilu ya wena
9: a ntirho lowu nga lomuyani wa hombe nguvu wo a wu ringani ku yena a wo
0: a li kona wu vonetela
9: a datara ka parti ya mina na dato yena a wa ndzi heleketa a mazi yini xixo ndzi komba ku yena wa ndzi rhandza
0: hi swona
9: ya hi leswi ndzi nga la kula va makwakwo hi makwakwo ndzi kata makwakwo kambe mina
0: wena Lorinda timhaka ta wena ti ta karhata mpela ni mutwile na ye makwakwo a ngo hihihi kwala ni tlhelweni mpela e makwakwo li xile ni twe hi ku nun'wela ka malepfu ni nge nada xibonda xi kona lani
10: ona na makani kwala
0: kani mamba sona
9: ya tao makwako xilatani
0: ni tlangelile
9: pasi
0: 2:57 minutos valukwero mina na swi rhandza ku va ni vathula kambe nyamuntlha ni la ku nyima kola nyamuntlha ni lava ku vulavula hi ntombi leyi ila ku dzela leswa ukati yona hi mani hi sukela kwini hi vele kuwe kwini hi hanya kwini wangu ai karata la dzia ka ku xeni phe aku yetlela hinga ta yetlela nada wangu vo hi sola akulo ka zabala mavula swi endleka hi yetlela nga mphela emini hakeliwa hikuva ni tirha ni hakeliwe hikuva ta yetlela la leleta nwe hemnga hi yetlele

Kodi mintsita kuranzeka kwezela kahlikana nwana ka mintirho ya Radio Mosambiki misoro provincial di Maputo tanin tolovetolo fiancarlo elevetlengwa tinleta kuva hi pangalatana wena kola ka mintirho ya xitichi xa wash mupangalato wena minkarhi hinkwayo rito rilumba David ntimana lavulaka oyohoyo namuntlha hi tsutsuma hi kongoma khale ka Lorenzo Marques namuntlha a nga doropeni ra ka Maputo leswo le Luis Cabral imani ka siya ka mkuma Luis Cabral yaya kuma jara matevula ka ndyangu wa ka Nsimbini Enoch Jaime Nsimbini kumbe Gabar Mabote lwa veluka siku ra 10 ka agosto wa 1957.

0: ta mana va hi sola kambe hi landza ntirho a nga lexi xi heleketaka pa wa kaya papayi a ku na xa lisima ku tlula ku tirha a ni nga ta tshuka ni swi hlayile ni ku he pfuka u tshama ku va hi ta fona pfuka u ku u nyima hi ta endla hi ku fona nada hikuva na swi tiva leswaku a hi le ku khudziyeleni ni ku tsango Kuriswa ni nga ta tshuka ni ku he atisimu hi nga na tona haleni ta ku va u ta langa a machinele ya sileta hikuva a sileta hi yena loyi nga munene ni hlaya leswo mina haleni ni ku tsango tirha hi xisovorhani papayi endla hi ku kaxula hi tlhela ni bomu loko swi hi vava hi chela ni xinyalana nkama lowu swi sungula ku va swi ni vava ngopfu hi ku na swi vona swa ku la ni yaka ko hi leyi i ta fela ku muka ni ya etlela i ta va yi li 0 hora wa mina nkama lowu nga ta ku siwimbi ya sinkwa ra yi ku nge hi ndzeni ka mbilu ni ku mbilu ya nga yi chayile a hi muki hi ya etlela kombela ku va vayingiseri va pfuka va ya ntirhweni hewe ngoma ya ku sungula hi nga nayo i Oliver ngoma loko a yimba mule pay your care swinene ku va u swi twisisa a hombe a wu nga ta kheta leyi u yi navelaka hi ku khetelile hi ni lixta hi nga na lona haleni se wena yingisela a ku va u ta kheda ka lixta leli a numero 1 i Oliver ngoma na mule numero 2 Nelson Tivani a liwe byala wa hi nyangatsa Número 3, Sol Bradas, Alu Tembenani. Cesarito Porra Porra, Inomboro Yavumune, Ale. Shindo Tanawa Ishani, Salomo Vukatini, Ngoma Yavuntano, Mr. Shiketo, Ali Zamanyana, Ngoma Yalembe, 2026. General Music, Ale, Shidula Shamina, Ngea, Ambane Nashona. Natsonga boy loka ku he mbili ya mina yi khwekelile a Swaziland FDD na Fenama liloka aku meu maridu Tamiri Jmoyana na Lorena Nyathi va ku mina na wena lweyi i elder boy na xisovorana yazi ale va delela makhadzi na prince loko va ku moya wanga uri yesi ta Basil na Mr. Bau vale hey he we no ya dliwa mali ya muchangana hi vugamu hi ya kuma FDD na Fenama. Banali Nkunga, tinomboro 82-310-5751 na 84-321-2287. Kheda hi longoloka hoyo hoyo.
1: Xikangadla minya vita.
0: Fernando Guevana.
1: Aka Mashakeni.
0: Aka Mashakeni, ngoma ya ku sungula u hi twile u kheda hi ya koka leti hi ti hlawuteleke.
1: Sol Brothers
0: u thembe nani hi ya ka mani ngoma leyi hi ku rhanga
1: ya ka kwamunyingi bowani ya ka kasiku tshugani kosikazamina ana jose mula hi ya ka vuvuxiluvani hi ya ka hinkwawo vayingiseki hinkwawo ines maria leya apatris bemejo asaki hinkwawo lava hingisaka
0: khani mamba soda Escolha nós tocamos a Rádio Moçambique. E 3 horas na 33 minutos e meio. Auxilio!

0: E 3 horas, não 53 minutos e 33 segundos, olha que eu olho. Lixinho.
1: Awushini, papai.
0: Sasakane karrito, inamani kusukala kwi kakode.
1: Awukanana ndo, akwarterona, amahlamfana kola katendo.
0: Amahlamfana kaya, vunanga ili ilako kale titi, hlauteleke, papai.
1: Njalo akumbili yangu, sali sezino,
0: mpana. Sikona lesu usitua kana wenavu. Inaka, uyu kongomisa kamani ngoma leyi ya Tsonga boy.
1: Nkamulo wako sungula ni kongomisa kwa kumutashkota uchina nesipi.
0: Haa, ndazama mfoto mwana.
1: Haa, izama kumku kaisa nyana, mchulu kanyana za kwa tawa shamba.
0: Kani mamba soda?
1: Kama nita kamiko sikazi langa jili ya tamalati. Nia madanya kira nungu mshakushika una chaulani. Nakitia ane. Ni nkwa wala waningisa kata nkama susi la kwarta round ni machini ni nkwa wala nisawa
0: kan mamba sora kan mamba
2: ijali rara kapamburu nga wana kambe watua
0: ita ulelele si imo radhi msambi shkolya ino shtokamu

0: 3:59 hi amukela mun'wana muyingiseri ku va a veka xikombelo xakwe hi nkarhi lowu wa mixo ka mitirho ya radio Mozambique hoyo lexile. Hawuxen? Lexile? João Xivoleka ka mali hoyo lexile. Ka leti hi ti hlawuteleke a tingoma u kheda yihi ya kona? Ya hi sale na Oliver Ngoma loko ku mule Cesarito loko a yimba Xindotana Mr. Xiketo ali zamanyana FDD a yimba Fenama liloka meu marido
1: Xiketo
0: iya ka mani ngoma le ya Xiketo hi nkarhi lowo wa mpundzu
1: yisaka famila Xiboleka ni yisa ka wena kona nga kona ntirhweni fa hi dyaka xikan'we swihoxo.
0: Kani mambo.
1: Nika hinkwavo lava ni yingelaka hi nkama lowu. Xikan'we eka n'walanga a hambeke amalembe esikwini bya tolo.
0: Hi swona?
1: Loko a hanyo xini xikan'we.
0: Ni tlangelile swona.

0: 4 horas, 9 minutos, 12 segundos. Aê, encanta. Escolha, nós tocamos. Lixile.
1: Okay.
0: Sasa canegarrito, lulumba mane kusukela kwi kakhona. Nwamatsolo lina wene.
1: Nento ukulu kola. Ye tshamela kwa makwakwa tatheka kuna hazizi tara vovhana nada nada.
0: Unga heli moya. Inga tshama na vamakweri vakunga heli molwe.
1: Unopela kanilwe wa muzonga kulozwe wa kamazaya. Na kusa mani kanga semo kumutabuya, amubuyi devi wena umutsimba ka kwa mbuyi.
0: Yita na mfulo nga chave umuranzi wa wame. Angoma.
1: Ni chele ni chayele yani.
0: Yazi loka ku hi va delela lavanhu la. Hi aka mani yo ngoma yo leyi?
1: Hi aka n'wini kwalani hinkwenu. Hi damisa hi ku ya magudu ka sisile ya nkuna a ta yisa ka vayitene va magudu ni ku ntirhelo wa wunene makwavo ni ta lavisela wena na endla hi magayi.
0: Khani mambo. Swa lunga. Escolha e nós tocamos. 4 na 10 minutos. Ao chão.

0: 4 na 13 minutu xi kumbetela ku va hi ya kona mphela hoyo hoyo awuxeni hallo hallo awuxeni
1: awuxeni bava jesu areli makwakwa
0: sasekane ka rito li lumba mani kusukela kwihi ka kona hi nkarhi lowu wa mixo
1: na juli sari ma mukhomeka khongoloni va makwakwa
0: bava juli hoyo hoyo
1: bamakwakwa
0: inaka a vunanga u byi khedaka hi nkarhi lowu hi lihi la ko munumzana
1: la ka leva tambazini na Mr. Bao li chayiwini
0: hi loli li nga kona li ku nyimeleke mpela
1: ntao ni lava loleri bamakwakwa ni yisaka wena kolano ni tripu la wena
0: hi swona
1: va ka mbambe hinkwawo ni hinkwavo vanghani va rati
0: kha ni mamba swona
1: ni ku ntirho wa hombe bamakwakwa
0: mixo wa hombe vuyingiseri byinene
1: Kalmam.
0: Alway, iskole nós tocamos o radio Moçambique, Maputo, Gaza na Nyembar. O que é que é o Stitch? Ao chão. Anigatai, manada.

0: mama.
1: Kani mambo.
0: Hei, kongomeza tango, kika zami na ana mati.
1: Isona.
0: Baba, muzini makwakwa mpandeni, amchekeni, baba arlindu makila kandaveni la, izizinyu la. Bobo shikiru wankonzo, ata mabungani. Baba Grinel Dukumari, ako kamtaba. Carlos Mondlane la ka xisegwanla baba Lopez Francisco na mchisela hi ngoma leyi baba Elias Zandamele la ya marakweni la ya baba Madlabe mpoti na urungula ko tshene ngoma leyi me hinkwavo hinkwavo ni twaka ku sukela aka maputo switi swinharhu gaza ni nyembani hinkwavo hinkwavo ni twaka na va pfuxela hi ngoma leyi
1: kan mambo.

nga rhandzi hi ku vona mali, u nga rhandzi hi ku vona ku saseka hikuva mali ya hela, ku saseka ka hela, kambe rhandza hikuva swi sukela mbilwini. I new love loyi hi vulavulaka ha yena wa Sabrina hi nkarhi lowu wa mixo. Impela a ve hi nkarhi wa Umahore valikwerhu va tshuneleke a ku va va hi kombisa leti ti yelanaka ni xihitana xa vutomi bya hina yi nga nonsa xitoria. Hi Umahore na 30 minutos vakwerhu va endle hinkwaswo ku va va hitisela xihitana xa vamakwerhu lava va tirhaka nkarhi van'wana va nga ku humuleni. Hi 2 horas hi longolokile ni vayingiseri na hi kuma nhlokomhaka leyi vutisaka leswaku xana swa fanela ku va va rhambula xinuna va nga hlengela ku landzeni ka mintirho yo hambanahambana lemi yelanaka ni ku chunseka ka vamamana lomu swibedhlela ku ya yi hlalela ni ku kumeka ka yona. Vayingiseri va fakazile hi marito yo hambanahambana kusukela ka matlhelo yo hambana.

Ndzhaku ka tinqunga hi nkarhi wa 2 horas hi 3 horas hi kume a nqambi leyi hi kombiseke a mavhumele ya yona ni xihitana xa vutomi bya yona. Njombo yi wele Gabar Mabot. Hi 3 horas na 30 minutos ive nkarhi wa ku veni ni mpela hi nghena ka xiyenge xi nge tihlawuleli lesimo. Nkarhi lowo uve wa ku va vayingiseri va hi nghenela hikwalaho ka tinqunga kusukela ka matlhelo yo hambanahambana. Hi wu tlangele ngopfu swinene hikuva na wonavo wu ve wa lisima lekulu. Ka swona hi landza hinkwayo mintirho hi ku titsongohata kukulu ngopfu swinene, kambankama a wa ha yi rivalelanga.

Santo seko makumambiri tlano ni mambiri ka hweti ya mauri lembi magidi mambiri makumambiri tlano ni gimu. Hoya hoya mranza mingi seti mitiri hiru lembiri chisa isangula wakachikatilechi tivina wena kala lukustako 8 horas ni kutanko 7 horas ni 50 iku 4 minutes. Kutavinze ni kachikatana kanzaka nga mahungu ya kusikila tzinzo nzaka mahungu lao itavi kinyika uchenjika kwa mbana mbana kala 5 ni 40 chikatia mahungu ili rimila chindao. 5 ni 50 matimu ya 6 horas mahungu ya chitwa. Kutawe kulanza lukusta ku 6 horas ni 15 minutes. Tange lwa maka kutanu ku Gondru Gombeni. Lukusta ku 7 horas itawe hita kunyika mahungu ya kusikala tzinzi. Kanza kanyu 7 ni 5. Zitisu shoka manavani lukina zona. Lukusta ku 7 ni 15. Kutawe lungu lo kuongwa nana. 8 horas kutanu ku 7 horas ni 54 minutes. Itawe njike chitamuka wena kulori valerimi la chitsonga. La watuwe wasmana wena kamishli yenyamula. Ibongile kuve ufumela kupangala toa hihina, hivi tigara di Msambiki, ibonga umetli kumuna mwingisa kumitiri ya radi Msambiki, mitiri inani kumuna mkumeka kuna mtira, ni kumula kwazi kumuna mahi kumulini. Hina hitoma jivalo ika kula ula na Mashad Junior kamchini, hivi tigara di Msambiki, hii shewe na kumishu li inene.

0: 5:34 laha swivavaka ti nghene tinene ya ku kumeseka kona ka loko le rhandzu leyi kona na ku swote swi famba tinghene tinene rindzela muchati muchati lowu wu liwaku hi tombi marombeni vachadonziwani ma waku lava kumekaka ka xikati lexi va yi le ka khu wa ku fanelo hi va xivela tinjomi ni makateka ka vatswali ka lava ku le va kotisa ku kulisa khwatsi tinghele tinene vanuna kutani vasati va tiza ku matshandza ka xikati lexi ku vi vana va tatisa xifungu
1: Radio Moçambique, em Inhambane.
2: Uma boa companhia
1: a qualquer hora do dia.

0: se loko a tshika u tisa vakwekwe u kuma kwa u cincika maswula ni mahungu ni zwontu bya swinene tivisa murhandza mangiseti ka loyi a kotisaka leswaku leswo zwontu swi kuma a radio mosambique hikunene hi ku hlawuleka emisor provincial ya inyambani
1: he juma se u gumbila mucikitelo wa wena laha mubedini
2: sayidi mangwani masiku ndzekela ndzi nga gwimbangi loko ndzi gwimba mucikitelo ndzi u ngetela ku hisa
1: milawu a ndzi fana na wena kani leswi ndzi gamile hi ku i chikwana ndzisiwa ku hisanyana ku hundza ku kuma dzedzedze a hi swona leswi
2: lisini maseve a dzedzedze ga holisa zwirho hi nga swi koti ku ya ntirhweni a vanana va nga swi koti ku ya xikolweni
1: hi jona maseve mina ni ngamu ya mina hi ya etlela lomu ka mucikitelo hambi ku hisa hi ndlela leyo hi tivhikela wontlhe masiku
2: u lalisini maseve a mucikitelo xivhikelo xa hina a kusukela leswi kalaku pendzuka ndzi ta gwimba mucikitelo wa mina laha ka mubedu masiku wohle ndzi nga ta phazama tivhikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka mucikitelo u gwimbeliweyaku laha mubedwini kutani ka sangu ka wena wohle masiku.

0: vilosilumungiseti wa kurandzeka wa radio Mosambiki. Lomu a provinsi ya Nyambano khwatsanyana kwa lomudoropeni hi kona ku mahikileku a mbuzi wa kusangula wa Servesha. Ntlawa wa tikuga hina ga Mosambiki zvimambana bya tanga yi nga hundzeku 20 malembe ya ku tswaliwa byi bela nyamuhla a ka livala la Association Black Bulls hlakani wa kumbitisela wa tasa kozafa ya lembe ga nyan'waka. A ntlawa wa Ferroviario da Beira hi wona u nga wina a maphikizana ya Liga Sazol manga maheka ka Maputsu. Leti hlokomhaka ta mahungu ya mixi ya nyamuhla mandleni ka Idrasio Makondela na Mashad Junior hi mixivela wingisetigine. Mahungu ya Radio Mosambiki xitichi cha Nyambani hitaya atofu lomu kumahikileku a mbuzi wa kusangula wa Servesha ina kulori Armindo Masingi.
1: Ebongile na Clore a Praia de Tofu Icare e amukela mubuzo wa Jala e Festival da Cerveja mubuzo lo ufamba ku tingela leti tilavekileko la Praia de Tofu lava tizumele kuta laha izwile vona na vako vatsaka ilezwi a mfumo mahileko zwa laveka ku a chitsungu chi tizumela ka utshamulege kasi kuta kuma ku pepemela laha izuleko magezu ya munwe lo inga vhibula nai ni vamwani.
2: Eu chamo me Mario Fernando Taela. Zitala para zitan zitavo na vatukulu va mina na vakanga ni vana na va mina. Exatamente.
1: Na ubanyana a kopu ya wayeni.
2: Exatamente. Ya.
1: Change lego. Kamal jivolo.
2: Exatamente. Zwala veka. É sempre necessário.
1: Zita kuvuna ku rivakela zvinwana u pepa nyana
2: amoya hizo hizo na le gatsakisa ngovu
3: monome Adalberto nya Olombe iwa mava ya gana itsaka I simburide swanga yira inalamba ku governo a continuare a grazie evento nya fani para recorda ku hagana recorda ku kwanana
1: ibongile aba China bona ba embelela ku laha ba tsaka mbuzi lo hi wula ulile na Kamal Jiva swinwe na Edrop
4: ba skomina ndzi sinwa dwala ya majambuzi ndza wona zwoku wa ubuza e ba tsakile vanhu la na mina ndzi tizwile nanzi khwatsi loko ndzi li hehla ndzi imbela ndzi vona zwoku ya vanhu ba tsakile vandza mukele khwatsi
5: a mbuzi lo wa jala mbuzi wa hombe eba Sabe, em que jio, em que quase, dio uma rela, a para mubuzo lo, mas é, alô, se você, então, mas é, e tá uma festa, mas tô jogando drop, e mundo loie, o água de embalela, jogo de saquinha.
1: Hangi ka tisimu kutani uimbeleli vakona vakumbisako zvutala laha kuga hambe nita kusasekisa hulaula hima floricultura a hizweni mumwe wa mamani anga vya bulani ya radio Mosambiki
6: Leonet Nuvunga
1: Nuvunga festival leyi fambisa kuyini ndzi kona utili ni zvitsangi laha ka festival leyi zwi fambisa kuyini uzvionise kuyini umahele vanghana zwi lomuka kuyini
6: even khesa xikwembu swi twana ni kume vanhu manyingi vabuhile va ta presiara mchumi kwa maplanta swinene loko le kafere ku vavitisela mchumo leswo swa ku amchumile in interest
1: leswi nge ka masiku ka manziku wa siku va ta tshuka va ku vitano ka hi laha xitangile xi nga xi vona
6: muitas pessoas vanhu vanyingi va teka numero va ligara titolo kumbe va ligaraka ku tali ama planta na wona namuntlha u tshama kwini ntawana ni va xipilikara swa ntshama yingembani swi ladingembani ya va chikela
1: ebongile murangeli wa mitirho ya ta tumunuku ni rulelo lo manyambani bava Samuel Junior I tembesile ku hakunene ambuzu u karhi u famba
7: la ku risangula hi ku bonga ni ku losa va ingiseti va Radio Mosambiki hi sangulelo ya 25 a primera edição ya festival ya Servesha a van'wana loko va bya ku i festival ya Servesha va le kutaniwa basi kutaniwa basi maje zwona leswi laha ka gondzisiwa ku yimahisiwa ku yini Servesha yi nwisiwa ku yini a Servesha ni kambe ku na ni ku paluxa a bya kuke lebyi bya mutumbuluko bya lominyambani kambe ku na ni a spectacle musical hi sangulele tolo hi musika ya DJ mas nyamuka inani cerca ya va 15 ya va ya va embelele e já vai chiquele lá vai sul brada vale june vai chiquele 20 finger vale maputo a chiquele a banda goroane a representado e Robert Chitons vale camaputo classic nova né na chiquele hot blaze a chiquele nika chipanzia ma 11 wa ba vai embelele vale muka província em Nyamban então só que você garantir em termos de segurança já confirmado a limpeza também e na a alma e garantir a co vai usar uma botou de chaca chaca lomo já como é que a colomo ca para do tof mas eu olha corramba voque para heita patana heita aquela a dia mundial do turismo heita aquela a província em Nyamban no que herrevala a coxa nesse calo que engana o cocavo porque cobasse se ele com que isso cujoonde saco a cona chaco cobasse
1: a mavingo não matim saco manga da hunza lá aí
7: e na neva a bate ve valomo bate a valomo tof vale a mavingo manga da ve ma matras bordar e aquele que me passa ne conhecimento científico e o olhar ele na vadim se sal maridma bate sem beceiro saco pode ficar na quase aliás passa com paquil
1: Samuel Junior Murangele wa tantumunu ke ni rulelo lomo a Nyamban na nzitala ka selwa ko ka palkuleye ku imbelela abachai va ku hunza a makumambere ni khano hilava hakunene vanwana vakona vatakuiti kwene ga Africa Dzonga na ulala he soul brother va imbelela kula na nzitaula kambele zwa ku muchai ufana na Roberto Tsonzo ka banda Gorwane na vonawo va hunzile ka utsamula makono murazo mukset hilava mahungu nga muchikitsela ko sukala la parade tofu
0: Hebongila Armindo Masingi. Tlawa wati kugahina ga Msambiki wa ukhavelga chikhumba cha vafana vanga hunze ku ama kumambiri malembe ya kutswaliwa kunga zvimambana zvibela nyamuhla ni tlawa wa Afrika Dzonga ka hlakani wa kumbitisela wa tasa kozafa imaheka ku aka maputsu. Tlawa wati kuga Msambiki uzo chikela laha hi kubana Namibia hi munhu wa zvigolo zvo kala ya ngulu lezvo aka hlakani wa mamea xifinashi kase Afrika do Sul aza chikela hi kuba Zambia hi zvigolo zvinharu zva kuanguliwa hi zvimbiri. Tlawa wati kuga Msambiki ulwela kukuma chikotela lechi hikati ga umbiri na zvitiveka ku leswaku u chikele ka kani hikwalaha ka ku wina ka mamea xifinashi. Kona kambi tlawa wati kuga Msambiki wa ukhavelga chikhumba cha vanhu va hombi timamba ti tilungisela ku ta amukela wa zibili ataku leswa mundlwani a tlawa wa Sudan hlakani wa umbiri wa grupu jote ya kulwela akuya ka maphikizana ya kani matanga maheka kwa Kenya Tanzania patikambi ni Uganda a tlawa wati kuga Msambiki usuka hela haka kuringana ni Senegal hi unwamu. A tlawa wa Ferroviari da Beira hi wona u winileku a chikotela cha maphikizana ya basketball ya vavanuna ku nga Liga Sazoli yi nga karhi maheka doropeni ka Maputsu. Tlawa wa Ferroviari da Beira u swi kota u tlakula chikotela hi ku ba a maxakeni ka hlakani wa unharhu wa final hi 69-66. Lawa ku wa mahungu ya mixu ma nga vi mandleni ka Idrasio Makondela na Mashado Junior.

Gunduru Gombe. Wachekwa hitu. Zukubarasa. Ingisa kanga luama. Kakanga lo mhaka so kanya motho ba rantsa ba ikisete he fele ku laula ingangusha lo sha ku dilhangela kona

0: laha mfun'wini hi amukelileko angangu lowu feleku kuve ka kunene wu tiwumba wa yena Anton Tom Xikasaroyana yena loyi a tsaliwaku atikweni galika ganyambororo laha amamani wakwe ababa wakwe kunga yena Tomo Xikasaroyana mamani Lihisu nduna waka mukhavela na yena laha ka kunene va feleku ku ve va tikhanganyisa kota ku chada na yena Saseka Kaya Khilahi xitswalwa cha le ka Chiphongo ka Masingi nakula lomu Khilahi na eka kunene vona va hlambanyaku leswaku ku sukela ka nyamutlha a siku nga khomi manharhu ka hweti ya Hukuri malembe 2025 wa ta swi kota kambe leswaku tifoni ta n'wina mu tiveka le ku miyeleni eka kunene vana na ndzi n'wina laha mu feleku ku tisiwa swa ku kala a ku aka muchadu lowu n'wina mu tileku ku eka kunene mu ta batsana laha ku tala ni ku tsalanganyana ka vanyingi ndzi nga ta tsika ku laya a ko va hi karhalile amu a wu rhangeli ka lomu Khilahi ngi karhalile hi lava michadu leyi yiminulaku loko gijile va kumeke leswaku a ku tala ka vona lava va faku matihlu lomu tindleleni hi timhaka ta tiphera ta lava va chadaku va tlhela va hambana hi wa tatsaka le ka n'wina ku a muchadu lowu wu nga minuli laha kambe wu lisaku leswaku hi le ka nawu lowu humeleku Khilahi wa 2020 wuhomu ka hweti ya mahurani 2021 wu laku leswaku loyi hi ka kunene a lavaku ku ve a patsana ni mun'wanyani munhu ku lavaku a tivekisela leswaku bya karata se ku lwa ni nghonyamu leswaku n'wina leswi mi tileku nyamuka mina kasi ku ve ku mulaya hi ku ndzi nge vi ntsena ndzi gondza leswi swi nga tsaliwa lomu ka mabuku ku a vanhu vambirhi va fele ku ve loko va hlanganyisile 15 malembe ni manharhu ngopfungopfu 21 ka malembe va swi kota ku chada kani leswi xigelo lexi mina xi faneleke ku ve eka kunene ndzi mu nyika swileletelo kasi ku a muchadi wa n'wina ku patsana ka n'wina ku nga ve ku minula khwatsi i tshofu ka khumba laha eka kunene ndzi vulaku leswaku wena Antonio Tomo Xikasaroyana loko nyamutlha u ta ve eka kunene u ve u vhumelile nga eka kunene u swaku loyi hi yena a yini a limbambu la wena u nga ve u mukhikela ngopfu hi ku yi taketa limbambu ku la ku moya yi wekisela leswaku a kuma ku hefemula a tiva ku yena wu eka kunene i loyi a wu katini lomu eka kunene nuna loyi a nga mu khizamela a mu lava xikhati xo khili xa ku leha hi nyamutlha i chikele mugameta musi wa ku xaniseka kota munhu loko a hi yexe o xaniseka wena wu saseka saseka Kaya Khilahi ngopfungopfu vito ga lixaka la wena ku nga wo muganga walowu leswaku nga u swi tiva ku lo hi yena nhloko ya wena laha mutini laha u nga kona byi lava ku mu engisa laha kambe loko mu ta ve mu swi zile ku na ni swivutiso leswi ndzi felaka ku mu vutisa leswaku li galala ka mun'we ni mun'we laha eka kunene li feleke ku ya tlhava ka mbilu ya mun'wani a tiswaku mina ndzi wakwe yenawu ndzi wakwe mupatsana muvekwi muve lomu ka liqodowa lalin'we ku la kuveku muve lomu ka linjungwa ya yin'we loko swi ringana ku bawuka bawukani byin'we u nga suki hi lomu Khilahi u ku ya le bazarini bodini leyi loko chika bazarini unga zvikumi zvinhu leswi bazarini ko hluma maphephani u zvipfumala luma vanyatofu uku ndzitsiki hi mina lonzi yaku uku ndziya letsikanuni hambu ku ya lechikhuyani ni chadekela na unga rangange ku byela mani anu na wa wena ku ndzita chikela se hi to tifoni leti nga kona zvayila makunu ndzaku wotisa wena wena jaha Antonio Tomo Shikasaroya. Hilisini-sini. Wavumela kumatikatinga lomu kanjalu ya yingu kuvesatu wa wena hizinene kukholwa hivushinji gakuzela ambu mufumu lowu nyamuka utakutama ufakazi lakunga tala ni uhosi ni unduna gamu ganga. Hilisini-sini wavumela ku isatu wa wena ke wa muranza kala ku muku gaga changwa nguleli ke.
1: Ine nzavumela.
0: Wavumela ku hii.
1: Aku isa tuwa mina, itahamba niswa hikufa.
0: Hika ni wena saseka kaya kilai. Hili sini sini wavumela lizwa kuwena anuna wawena lui. Mutave zimu kala kushi gaga changwa nguleli na henu nuna wawena ke?
2: Inza vumela.
0: Wavumela kui?
2: Ate hipa.
0: Kani lezu nziku munga fakazi kufa. La hamutelengu kufakaza kufa. Loko nzuku yukaka cha wangu leli. Hili zako ahele. Agina guwa lange famba kuhikona. Hongi na etsena hina kote kitsama kaya kulumuka zakuka. Kambi luku hele gila wakufa. Go gaga hili nzako. Loko nzuku kote nge kunzuku kala kufeni. Kota fika kalu kota luku nzuku kala kufeni. Zitavele zako mina. Hika kuneni zilava kakumufakaza kufa. Ayeye. Kambi luku wenu titwa kula kufa. Anzi. Daya sati hukufe kumutazwa zivu luku umutu mahuhupe. Hanya ni hizi nene. Hakuva, loko munga hanyi hizi nene. Loko munga koni pani. Kusukele kanya muka, wena. Antonio Tomo Shikasaroyal. Angangu wa ushaka gawena. Hisenu kayena saseka kaya kilahe. Tina tija usiku luku chikumeka seiva kuchite kengele za zinene, za kuseka, za kurila kwase hika ya kawenu. Nyamuka ufakazi la, muteli kube hika kuneni mutama hayini, mutama ufakazi. Wena wo, wena, mamani hahani yena saseka, saseka kaya kila. Aka ya kawena, hile. Kavaka Shikasaroyana. Hilo mufele kukona kufamba seise kutimu niki mwanyane lukufete chite kengele. Wateke kuhazu kufamba. Munga uti si chumu. Aku uti saku ya kuyo uku njino chisa kuchite be seyo. Jezu, hinga saina wena Antonio Tomo Shikasaroyana. Saina avituga wena. Saina, mama, saseka. Akusukela kanyamuka jezu mumunu wa mwe. Chumasi cha mina, ai cha mina. Chumasi cha wena, chumasi cha kwe. Chumasi cha kwe, chumasi cha wena. Uro lo koko, woyini lo kumamba Antoni. Ata kukoma hiwoko, lanzelelo. Ongale kutiva kunzi rorovisu ya kuhilanza. Li ranzu leyo. Neti ukani utira hini. Aku. Neta kumakila he. Uoteke kufutu. Aku ati makata li ranzu hika kunene. Li ranzu hika kunene. Kambi zaka au kati gakati ngamiri. Usu mkati lege minanzifele kukuwe. Nzimu mika. Li zaku.

0: saseka ngwananga. O juzile le janga ula. Singala kateli giya gina mchadisa.
1: Juzile.
0: Unga tsuke hambi yeta amila ilei unga jeliwa. Hakuwa, lijia ujukuma kusiku nga mchadu. Hijona jinga lisima kawena. Acha hombe la ukatini kawena. Kuwena uhini ngeve ya kuingisa nuna wawena. Tena. Loku uteka angeve uipanga misa katikatiku gonche. Saseka atiku gita fungo nyosha amchadu wawena. Leju mbohele la kuwena nuna wawena. Lomu ngwini, lomu kuhanya ni kangwina. Unga tsuki, uya lava singala kati gale hange, gamungana, umugulela. Hakuwa itakuma angela ya kubosha ikona, kasi atsema aliranzu la wena, nilanuna wa wena. Hakuwa loyo umugulela kumwananga, awumutivi. Ubulela mani. Jungwanu siku, ubulela loyi hakunene alava kununa wawena. Usote kutimaka, ahi, emina, nuna wamina, elijia umuwanako. Unga suji umangwananga, kasi angangu wawena, utia ngwananga. Sama, nifika kalu wangwina, walo mungwini kangwina. Wena ninuna wawena. Wajizo ngwananga. Wajizo ngwananga. Hijona, mwananga awukati gakarata kujikanza. Awukati gakarata akugilanza. Lechi uchiwona kuna chichimba lumukambili ya wena. Zikona mina madrinya wawe. Loku utauta nzibulela nzitalava tingela nzihlota tingela taku kala jitangana laha kakunene hakuva loku usuka uya bulela vangana hikona votokopola ingela ya kukasilava vanani mahungu lawa loku hingena hilaha ha jitafayela hakuva avatsaki hikuona wena nuhini nuna anuna mwananga wakala
1: ndashiza mamani
0: anuna mwananga wakala loku uhini nuna unanilisima lomuka kachigemu uoneka nuhini lisima kambe kanileju akuhanya na muhiva mbiri jakarata hako atimbilu jingwan siku atikangani kanileji wakutiva la haka kuhula kona
1: ndajwizi wa makani mambu mpazi kanzalea.

0: Saseka katameng.
1: Moranzio.
0: Ei. Ja nilo mmire le kambe na ko nyao nyao nyao nyao le kunzi zwa gese ga wena. Yeah, ashilo ba jamena le. Ake wena ko sase o tekelela u munhu ga wena. O sase kile ha kunene. O tlhaba ko nyaka vito ka ko saseka. Ei. Nilo kunzi famba na wole mundleleni. Ndzitiswa ni matshandza xa a xo danja mixuleni na leyi a wu ndzi nyiki ndzi fihlolanyana
1: nwanangaranga ku sangula a ku tlanga kandi ri no chela mati ya ku fuma etikweni
0: a yini
1: wun'wana u nga rhanga ku vhuka a wu chelanga mati u ya tseleka hikwini fana ni wa cala
0: phinda kambe
1: hawu xi siwi
0: ndzi li hi nga phinda kambe leswi u nga ndzi byela
1: mina ndzi ku byela u yo rhanga ku vhuka a wu chelanga mati u ya u ya u ya tsela

0: sasekani kata mina xilunga xa mina u salise ku yini ambilo ayi no dongonoka mali loko ndzi ku alakanya ndzi tlhela ndzi ku endza tlhela ndzi ya kaya ya a wu salangi u bikanyana ndlala yo ndzi manya le mundzeni prahitaka a ku yini
1: a ndzi ku nyimela pero hi ta sweka n'wontlha
0: khe va vula ku wo hlakana
1: na murhandzi va ndzi hlakani ndzi vulala ntshini
0: saseka a ndzi na gezo ke ri ndizi laha u tele ku ta tirhuma o kumbe a ndzi ku ni ta ku vutisisa ku yini a ndzi swi ti laha u laha u katile kumbe u le kaya ka n'wina o kaya ka wena swa ku leswi u swi kumaka maha
1: ndzi le u katile xa
0: u bikile
1: a ndzi bikanga ndzi ku
0: a ndzi sukangi na yi holo timhaka ta caya laha ndzi ku ndzi u tlhela ku
1: aa ala ku ndzi xatiyari xa u yile kambe
0: a yini
1: a hi chuma
0: hi wena u swi kota ku vulavula ku aa u yile kambe
1: ya u ta vulavula swa ku tala ma ndzi ku byeli fe ndzi ku nyimela bela sweka n'wontlha
0: maxikasi wena cini u nga sa wu tirhaka ma ndzi nga famba hi swi nga ku byela swo madirinya o hambi va tiya va wena loko loko chike wu katini ti rhume
1: a hi swona ma madirinya wa mina
0: wena
1: va ndzi ku hloniphi
0: u bonga u kuya ku ta u ndzi tlokola swo a vasati lava hitaka ku nyamuhla va yisa le mhondzo va
1: hi ta sweka u ta tshama u lawula masi
0: a kokwana i wule ku ta sawu swo hi swi ndzi swi vonaku leswi i wule ku ta wona nyoka na yinwa mati hi yo ndzi yi vonaku nyoka na yinwa mati quatsu bang hi maxi wa swi kota ku wena u bongela mina nuna wa wena mina ndzi nga ku nyimisa laha ndleleni ndzi ku gangisa ndzi tlhela hi ta longisela ku lowola hi ku lowola byo a hi devi kaya ka n'wina hi tlhe haka tekisiwa hi moya wa ku basa le chichini xa wona u ta vulavula swo tala
1: ahi
0: tsikile hi nga tshuka hi hambanisiwa maha leswi le ka primary tani liniya ku ni chitiki ku la ku u famba mandziko wa pfunete ku tirha u ta mbeta masiku mambirhi u tlhe wuya
1: le ku kala gezi
0: ku ka gezo
1: a ku na gezi le
0: a gezo gayi
1: a ku na gezi a mati ku tivi va yaka
0: hi ku wona a wu nge rwali mudomu wena
1: nada mina leswi va ku rwala mudomu leswi a swi ni tshama ndzi xongile rhandza rwala mudomu nada
0: ya a ku teka ka mina ku ndzi tsanisile a ku bika wu swi lavi a ku ya orwa a xitshwa lexi vulavulaku a xi fambele ni ku rwa mudomu
1: nada a xi fambele ni nga ndzi vona khwatsi murandzi yaku ndzi ya mimu ndzi ya rwala domu nada
0: loko wa he kale ka ku a wasati wa biwa xa leswi na wu huma khata wa sweswi na ndzi ku bukutile khwatsi be kambe a nawu lowu nga kona lo lokoloko ndzi ku henya laha u tsutsuma u ya payeleni wa wula ku ha ndzi bile hi sweswi ku nyimisaku na ndzi ku bile be na ndzi ku punjarile mina u nga tota ni byeteswetele na wena wa xisi ha no poni ndzi rwa mudomu ha a ku na magezi ke ri dizi u chatini magezi wena u chatini mudomu wena wena
1: inkama wa tihumi kambe nada a ndzi fambi o hi fambi wondle ankama loyi yi famba ku ya khamati wa ni ta ya kha a khati ka mina
0: ina hi wo sasekani wena
1: a wena u nga ndzi byela ka a vito le ka saseka
0: a wo dzaha foni le ka hombi wena a mipimamumalaha ka kunene mexo

0: yani n'wananga?
1: Eh, wini ku vuka.
0: Vukele n'wananga, teka n'wanawo, mwahisa ku yini?
1: Eh, hanzwana la.
0: Na mandoni.
1: Eh, ahe vuke khwatsi madrinya.
0: Chineka.
1: Anana wa mina, mavala pene. Yana la. Basta vuka ndzi vangela guwa a ka u tsekaka nga mati pranzitana jaya a ndzi la ndzi ruma a ndzi byela madrinya a ku teki ndzi famba le a ka maxaka ya yena ndzi ya kha mati ku ndzi picha madrinya wena wexe u tiva na wena ku mina davida leyo a ndzi yi bwentari
0: n'wana
1: a ndzi yi bwentari madrinya yena basta a suka ka michu madrinya a wuya mazero a te a ri vakela ka nisati le kaya na madrinya ndzi la ku zami ku ta ndzi vona mexo
0: n'wananga leswo ndzi wa sina ndzi swi zwile maxi ndzi zwana wa fofokeri mina ndzi swi kholwangi futhi ndzi ku nada a mixi yo maha leswi a mixi yo maha leswi n'wi hlongolela xa ku tata timhaka
1: lisini madrinya lisini no ndzi wona la n'wananga
0: hakunene a wu kati kota leswi ndzi nga ku byela la
1: ndza swi kumbula
0: kati gagarata
1: hi swona
0: ku lavaka u tiya u yini lihla swa mbilo wa wona leswi a wasati ni wanuna hambileswi a mufumu nyamutlha ve nge hina honke hina bya swi hi van'we maxikani leswi a ntumbunuku wa hina vanhu hi hambanyisilwe a mitirho ya hina
1: ndzaswisa
0: a kusukela lomu hi taku hi kona a wasati hi yena a vhukako a kungeta mati a ya chipetsweni a hlamba ni nuna wakwe va wuya va ta va ta longi a ta kungeta chaya va longisa laha mezeni va tshama vonkhe ni nuna wakwe va nwa chaya
1: maxi madrinya yena nopodi mexi matselaka mati pra yena yi ta hlamba yona va vambirhi
0: leswo a nga maha maafiliyada yena a nga maha loko hakunene yena lebusiku na vhukile khwatsi a ku a nyamutlha ndzi la ku mahela a mafenya a sati wa mina a nga maha hakunene
1: maxi madrinya
0: swi laveka ku yena a vuka a ku i a nyamutlha ndzi la ku mahela mafenya sati wa mina maxi a masiku wonke a wasati hi yena a ma haku mafenya a mafenya pra nuna wakwe a nuna wakwe na yena i na ni mafenya ya ku pra wena laha a humaku a ya ya wuya ni chumu a ta ta ku nyika a wuya ni zo karhi pra kasi a wutisa cinu la ku ganya mutlha a ya lava inana lowu i tirhi wa wanuna wa wona
1: maxi madrinya ni hi mina ndzi tirhaku laka yena yo tshama yi la kaya nopodi a maha leswo mina ndzi ta wuya na mina
0: a nga tshuka a maha maxi swi nga mahi hi ku wena afiliyada u n'wi kurumeta hikuva a nayo hakunene wa wasati u nga xaniseki hi swona a ku kungeta chaya basi mutshama munwa na muhlekelela ni nuna wa wena ku kungeta chaya mutshama mulongisela mutshama muhlekela u ta wona ku yena a nga ta bongabonga kambe a nga ta huma laha kaya
1: eyo ndza swiza madrinya ndza swiso kha ni mambu ndzi ta tiendara mina ku xi vona ndzi ta cinca mahanyelo ya mina.

0: anutoni ajahagamina uyani mwananga
1: uyile kodwa hata kuvushela mama
0: zvinene nditsaki ngufu nditakunuka nyamukha pa
1: chimaka muchado aingase wonana
0: muchado hakunene zvoyini manutoni famisa kuyini
1: zvafamba
0: amaluwa dhumeli muwafambili
1: ayeni madrenyi
0: zvo yini zvo muchado zvifambi kwatsikezvo hakunene mula akakutsaka kekeke amuchado wauswa
1: ndina nichisangi chamena likaya sasekane
0: zvona
1: Ah, uyire otata kuvushela madrinya
0: na
1: madrinya akukuvushela hekona maje ndina nichikhalwa nyana madrinya
0: chikambi
1: ya kane ikhombo ndzinganako kane lisa de la kolera nyangwaka kane loko baba muvhangela hechumayelele lahayani gama hisa yena maphepha nga wona loko hechikela le mutini le ndzutini basi chitangi cha mina chitangi cha mina Shigoya ka hela ka ko ni kunda jole sa ko ira ndi jiti amapunga mapunga haga haga kwati beke shura
0: fati zvakanzi
1: zvaka zvikanzi wakama ne lukama lo he ola vako
0: zvinene
1: alaho anzina kunzi ta ndzingasha letelweni ja heta hambana helaka ku achifihlulu loko ndzi ku nga ndzi tselekela mati yo hisa wa ku ga va hi ndzhaku hi le ndzhaku wa ku ga a kumina tengi ndzi mu tselekela mati ndzi ma hacahe hi ku yini kambe a ku ha minawu ndzi wa sati a ndzi tela ndzi kota ku tirhela laha a ku yini xilo ndzi cele munhu ovhweni basi un'wana siku a bya kuka i le a maheli murhi a wuxa a nga se vuvhisa a nga a nyimela mina ku ndzi ta ma hawuxa njhani sasekane basi wa porapora laha a ndzi tela ndzi kota ku tirhela laha basi le ni ya chichini yi ti u kone yi teki muhlayisa ina teki hi hlayisana hi ku hakunene hikuva ku hlayisana basi a hi ku tlhoko swiphaki a hi ku yiniyini wa wona nga wona loko ni xipfi xa kwihi bya xitiki le ka prima wa mina u ta famba kha mina wa pfunete ku tirha ndzi na likila hi wok ya ku na magezi ndzi ni ya ni nomboti ndzi ya kha mati or a hi fambi n'wana loko va ku famba goveni kata mwana u ta famba mina ndzi ta famba ndza rwa mudomo ndzi rwa lehekati ka yena ina madrinya bya mahewa sweswo xa hi xona hi xona xikhali xa ko ndzi xi tisaka lako kona ku famba bya famba so ki kuma xibaba byin'wana hi kumbe nasati wa mina ndzi hamulava
0: asati wa wena wa hamulava
1: quite bad
0: makunu n'wananga lowu i murhi wutsongwani lowu a mun'we ni mun'wanyani ina ni mitirhwana ya ku leyi a faneleke ku yi nandza makunu loko yena a ku mina nopodi ndzi ma hacaya nopodi ni sekela n'wananga a vavasati va masikwana lawa i kambe ni ku a mapimo yakwe ma hi matsongwani wa hi danyani wo va wona ku kulukelana va kulukelana maxikani lexi vona a mapimana yabye ma hi laha ka matika wu danyani a va se pima wu chukwanaku a wu kati cini kani lebyi u nga xaniseki hi byona leswi byaku a wu maheli wu chaya wena leswi u n'wi wonisa ku byona wa mi wona ku wa yin'wanana
1: a ku yini madrin
0: a nga se vuva a ge wasati wa ku tiya a tiva hakunene ku leswi a wu katikikati nga munyama lexi xi fanele ku kumaha i xalaza wa yi tiva xalaza
1: ndzi maha wasati mina ka yena
0: a hi pfara ku u maha wasati maxikani leswi ulawula ha khwatsi, ulawula hi ku na byala, ulawula hi lirhandzo. U ta n'wana wasati a ta tekela ku tibatsanyisa laha ka wena hi ku wena. U ta n'wi byela byo tsombela hakunene byi laveka ku a engisa. Maxi a mabyalela ya manene para ku yena a ku engisa. Byi laveka wena u vulavula hi mawulawule lamanene.
1: Madirinya a mawulawula u ta rivaka.
0: Swi lava ku ringa a caya wena leswi yi mahisaka byona, leswi u bikisaka byona, eke a caya wena yo nandziha ku hundza leya mina. Ndzi lava leya wena yo mahe mawoko ya wena kata mina. U ta swi vona wena. U ta swi vona a ta ku ki a ku mahela caya u nwa mumbeta. U nga zangari u huma u musiya hikuva yena a mapimu ya ku i alakanya ku laya ja ndzo tsikiwa laya ndzi vitanela para ku ndzi mahacitiri. Ihihi a ndzi lava ku mahacitiri kata mina eke a swilo swo mahelwa ha wena hi leswi swi nandzihaku laha ka mina wa wona. U vulavula hi mawulawulela lawa yani ya ku tsombela lawaya u ta vona ku sati wa wena a ta vuya ku tsomba ni ku tsomba ni muta ku kwata. Maxikani leswi ndzi ta mi lava n'wina va vambili.
1: Ndzi na ni xivutiso Madrinya u ta ndzi rivalela ku tsamarisa na wa ha vulavula.
0: Vutisa Bafiliyani.
1: Ndzi ta wulawula ku tsombelisa ndzi ta tsombelisa laha ku wulawula ndzi ku ndzi ta ku ringa chaya wena ya lombe na khwatsi ora a swakuga swa wena wa ku no chela a sikira swa ku yini yini. Xa wa alakanya siku hi nga chada ku padiri i ti a maxaka ya mina maxaka ya wena. Ntawo yenawo a maxaka ya yena maxaka ya mina wa swi alakanya. Xa ndzi ta hlamala hi ku loko swi tshuka Zuhumelela seniyane ka chikasaroyana. Seka hina. Loko ndzi ku a hi famba, i ta ndzi byela ku a nga khimati, i ta ndzi byela ku a ku na magezi, a nga gonzi. Xa mina, loko khila hi swi humelela ndzi ku a seniya, ndzi tsutsuma ndzi famba. Wa xo? Ndza wonelela joke swi ku bihi hi ko ndzi u ya ku kaya.
0: Xa
1: ke ri dizeri a ka ni bestratador ka ni cini costrestrador lweye hi mani bestratador lweye i ti tenki hi ku yini hi vunana lomu ka swikarato ni litsaku swi mahisa ku yini ku le ka hina hambi ku hi swikarato hambi ku hi byi a li tsaku a nga yi maxi le ka bye hi mina ndzi fambaka aka swikarato aka li tsaku a te loko wa hi ku tsaka a ndzi tolo ku ya tshama loko hi swikarato ndzi swi vonela siku ku sungula a ndzi hi ya hi gumesa muchado hi swona hi to hanyisa hi swona. Ja
0: Afiliado wena u na ni lisini lonke joke leswi wulaka a swi humi laha ka milayo i nayo lowo. Maji ndzi wula hi hanyela ga kona ga masikona lawa wena loko u lava lirhandzu la na yena hakunene mu lava ku mu hletelana wa wona kutsongwana kutsongwana puriki wa mu wona ku mapin'wana yakwe hi lomu ka ku yena i yela ku ya mahacitiri kasi ku mu byela ku wena a wu yeli kuma mahacitiri mu kombe hi makombela ya manene leswi u nga ku a hi fambi famba le ka maxaka ya mina u ta hambeta doge dia a ku mina a ndzi fambi inana inanakata mina a hi fambi hi ta vunana hi kwaseyi no mu wonile a ku longoloko kwaseyi kambe swi kona leswi nga ta ku ya mayeka byo giwa ni siku xiku chatinga na wena u nga nuna wakwe valetela tingana letiya kutsongwani kutsongwani maxikani lebyi ndzi wulaku mina Fliado kasi n'wina n'wenhle va vambirhi loko muta laha ka mina ndzi ta n'wi nyika nayo ndzi n'wi nyikana namu hi kona kasi mu kota ku mu swanana hakuva hakunene leswi wulaka swa ni sini
1: loko hi ku leswi tenge ndzi famba ndzi luka leswiya swa ku gaya magezi leswiya pura ku ha mu lowumekela a kota ku etlela a nga hi ku a ku na magezi wu ndzi hleka
0: a wuzi leswi ndzi nge wa hi mumbisi ndzeni ka ku hanya kaku i alakanya ku a ku hanya hinkwalo ku ya a taku naku ja loko mu ta n'we chila ndzi tata mi wonisa a mawonela ya ku a tiva leswaku a ku hanya ahi loko akutiva kui tena ni loko akala kwanga kutivi kuhanya kambe afanele kuku mukujunta nwana wa vambiri kuve kunwe hakuwa nwina muvanwe amahanyela yesen ni mahanyela yesen nga amativa majingona ni nwina wa vambiri senu kavamana wa nwana madrinya sen zita nzita hula hula na nwina nwenje wa vambiri.

0: khomo. U khomo a ji jahi yin'wini u chucha karata.
1: Ndzi bohingile Nilda, ndza swi vona ku hakunene wa tirhisa swimangana swa wena. Nilda, rungula maxaka.
0: Ndzi rungule mana mina Sao Gineta na papa mina Antonio. Ni vake va ndzi tivaka.
1: U va xuvela yini?
0: A Vicky Gaginene.
1: Ndzi bohingile Nilda, sweswi ndzi ta bula ni munghana wa mina wa wumbirhi. Gichile munghana.
2: Gichile.
1: Oyi ni ku vuka.
2: Ndzi vuki khwatsi handi wena.
1: Ndza swi vona swa ku vhukile khwatsi ku tsakile ngopfu. U yo tsaka hi yini munghana?
2: Ndzi tsakile ku ndzi sukile na ndzi gilile kaya.
1: Ku aka minongoloko yin'wanyana a wu ti na wu gile.
2: Ahehe, ndzi suka na ndzi celwe ngopfu ndzi ta ku tsutsuma.
1: Ku laveka ku siku ni siku u vhuka chikati na cha hi kona u kota ku gaya swona munghana.
2: Hi zona.
1: Munghana a vito.
2: Armando Hlavangwana.
1: Armando, swi no swi kota kuma hi swimangana swa wena.
2: Hi swimangana za mina ndza swi kota kuma swimovana hi tiwaya.
1: U maha swimovana hi tiwaya. Nga ndzi gondzisa kutsongwana vo mahisa ku yini swimovana swa ko.
2: Ka siku u kota kuma swimovana hi tiwaya. U laveka na wehe ni tiwaya ni zingotana swa switsongwana swa tifiyu ta magezi. Ni zikotela swa ku mahiza na maroda. A tiwaya letiyana u khome tiwaya letiya u petsa ti tshamisa kwa hi movha. U guma u bohelela kate ku huma a ximovana.
1: Armando, mina a tiwaya ndzi ti tivi swini?
2: A tiwaya hi leswi xiputukezi va nge ya rhanga.
1: Oh, a ndzi nga swi tivi. Ndzi boyingile Armando, swi kona leswaku u nga hi gondzisa kambe.
2: A ndza hi na xin'wana.
1: Hi swa leswi u nga hi longisela pro ta hi gondzisa nyamuki.
2: Ina.
1: Longisela kambe xin'wanyana pro u ta hi gondzisa vhiki taku, a hi swona.
2: Hi zona.
1: Rungula maxaka, aka vangana lavayani va ku ka va nga tirhisi swimangana swa vona u va byela yini?
2: Ndzi va byela leswaku a va sunguli sweswi a ku cukisa leswi va swi kotaka kuma hi swimangana swa vona or va gondza swilo swin'wana leswaku va nga va ma hi swimangana swa vona ka siku swi va pfuna mandziku wa siku hikusa swi ta va pfuna. Loko na u nga ti nchumu hi swimangana swa vona wa tshuka u xaniseka laka u tomi.
1: Rungula maxaka Armando.
2: Ndzi rungula a mamani wa mina Marlene. Ndzi rungula papa ya mina Fernando ni makwenu wa mina Derto.
1: U va xuvela yini?
2: Ndzi va xuvela Vicky Gaginene.
1: Ndzi bohingile Armando hi ku tota ndzi gondzisa swi swo tala ngopfu hikuva a tiwaya mina ndzi wa nga ti tivi. Munghana a xigava xa hina ti chikele magamu swinene ku hi tirhisa swimangana swa hina aka mana wa ha pfumela hambi ku hi pfuna va hombi le kaya kumaha mintirho ya la mutini hikwalaho ka swimangana swa hina a xo fana ni ku xaxwa maparatu ni ku swiyela lomungwini ni ku xaxwa ni ku swiyela hangi hi kumeka na hi pfuna va hombi va hina. Munghana a xigava xa hina ti chikele magamu a xo fana ka la Vicky Gitapu.

Hiwili ka xigava xa yena xo sungula xa zvimangana zva mina. Laya nga tiva lezvako vanghana va yena va tiva kuma a swi bya zvinyingi ngopfu hi zvimangana zva vona. Kambe va hi byili lezvako i fanele ya hina ya hi tiva kuma mitirho ya le kaya kasi loko hi kula swi nga hi karhateli. Kambe na ndzi ku byela munghana u nga se kaya lezvako Jeju uzwa alongoloko wa hina vanana lirimu ya xitha la Radio Musambiki hundza ku soto ni soto. Mungana, jeju tateka ayu chanji kasi isimamisa ni longoloko wa hina. Ahiye ni saibu.

Hivili ka xigava xa na xo gumesa laha hi nga zala leswaku vanghana va hina va ni milorho yinyingi ngopfu va lava kuma haku loko va kula. Munghana u nga se kaya i fanele ya wena ya ku langa leswi lava kuma na nga se kula hikusa ku ni vanghana va hina va vanyingi va mbeta ku desima segunda na va nga se swi tiva leswaku loko va mbeta va lava kuma hayini kambe hina hi zaku longoloko lowu hi fanele ku hina hi gondza na hi swi tiva leswaku loko hi gondzile ku ve mugondzixi loko ve dokodela o hi lava ku ve phuyisa hambi ku ve bomberi kusa a milorho yi tele ngopfu kambe hi fanele ku hi langa yin'we leyi hi kota ku khwatsikumaka. Nazi ku jwela leswaku nyamuka hi vulawulile xingetano hi mukhuva lowu wa mahakuvanana kasi va ve xibuku laya nga zaka vanghana va yena leswaku a n'wanana a ni fanele ya ku hlonipa vanhu va hombi a ni fanele ku kuma munhu ngeleni a mulosa kasi a ta ve xibuku ka vanghana va yena van'wana. Nazi ku jwela leswaku munghana nyamuka va ka upangalati ka mina Anastasia Nelson ka Wengeleti vana Vernada Ximilda ka Uvuneteli titikrimi lukoma ya ka sekete ka longoloko lowu. Nandzi ku byela leswaku longoloko wa hina chikele magumu a wu fana kala vhiki kitaku.

Wukiri wukiri mungana upeka mkrati nyilongo loko wa etena na aparati Mosambiki kitikia inyambani. Abangalongo loko watuwa munu nataka nye kufani nye etena na nisiguru mezi. Kambi abangalongo watuwa munu uneme kusigawa sisi nye kupia kuma bulia. Abana bula unangana shungetani kufani nye etena na nisiguru mezi. Nyawili akusimana na sangu abana bula unangana shungetani. Ginani pa ikoja kusimana na sawu. Nyawarati nkwekisa aguloru wangu abana bula unangana shungetani. Ginani waki ugurite ukulakudani. Sasabses unosema na manzanga iginyanala manu Jeremiah Francisco kavunya posa dzai tikrimul dogome kavunya wone nyalongoloko na uke tu kane tu kana majaya mungana hingola gaga gatinyo pe awigavi nya maburi atu abona blabon mangana shingatano kufanelu ya etsana na nisigurumedzi hingola gaba yeke

hi purikini dzimwe na ava nga hanani vangana va tiva rinkugaya nyingu tumakete vangana va rinkhwayi va haneni ngudzu va tsakeni ngudzu kuku nyingu murasela ngoloko wa sanana u tsakisa ku ngudzu kuyikatiyeki navuta dzaki gagati nyauriri awigal nyasemana na sangu ave hina bulako ni vangana xingatani hina ni va yikodzakeri ku semana na sawu hi ngolo ya xigava kiki.

0: Wujele ingu pea kamu karati niji gawa yati nga sumanzana sangu. Apu inakuta kuwata kujiti kamu ngana yinana kwa zao kira kusumanzana saye. Olu inani mungana inakuwata kujiti yinana kwa zao kira kusumanzana saye. Wujede mungana?
1: Wujede.
0: Lina ku?
1: Kledi daka silta futani.
0: Yinana kwa zao kira kusumanzana sangu?
1: Ni kusumanzana sangu ni kukwaza kubiela. Wanza ziparato, wupula, nisimbe.
0: Gasa tsapu sosu, ginanu yukola ujira?
1: Ngukola wupula.
0: Kuginanu kola wupula?
1: Prahi kodza kuhodza.
0: Podwe mbe kuhodza ukola wupula?
1: Ngukola wupula dosi nyamifaringi.
0: Podwe hebu dzedzu pula ukidzu?
1: Padwe nyamifaringi wopea karati. Uvanza mifaringa ukakamisa rambu bwele dzaka pane uhutale khoko mwe ubaza kuta makhoko dika balika gayikho ivira ivira ubedzo tesikire padohwana siya japo duhodza
0: kwe bintu mu ukadza uhira khuholi kugina mamba kwa kuhanza dzipane
1: Jipane azo dimbisa manza yangu ya manza yangu makani nziru ya kanyisi gulisi.
0: Yinano chiyaku prava ngana wali wako zao yira siku kusimanza na saumash kawagiri ndangani.
1: Enyuwa mbeku kani, girani mutumu mnako zaku pasa walongu wano.

0: Ugiri ugiri mungana upeka mkarati niki gawa ya atu nya yishu yango. Abu inakuta kuta uziti nga mungana watu. Gasiginani ashuwa kukala udanda. Olina ngorana mungana watu nya pei. Ugiri mungana lina.
1: Keni dinersi ya shwavi kumbani.
0: Dinersi ya nganyembe. Ginani ushuwa kukala udanda.
1: Inyago shuwa kukala jornalista.
0: Kugina nunga hata kukala journalist.
1: Porque eu wana watu na waganea ka televizori, ka radio.
0: O dinersia, gina nwembia kuwanga na wa eganya ukawashuvi gilu ati nulu.
1: Nyo waembe para wapegu pimisa ka egi wawetagu kukala wagu danda.
0: Nyibongiri dinersia, olu inangora na munga na watu nyo vile kukidilina.
2: Eni stelia Luis.
0: Stelia nganyembe, gina ni ushu wagu kukala wagu danda.
2: Eni ya shuwa kuka medika.
0: Kugina nunga hata kushuwa kuka medika.
2: Purgitia wangu medika, nyu dogo rete pwa wangula shpitala pasa wangana wadwa lako.
0: O Stelia, nganyembe, gina nwembia kuwangana wa ega nya ukasi wa shuwi gilu ati muhunu nyo.
2: Wana shuwi buki litiugu. Pulo pe muhuna atika mindu. Tengi wa pegu shuwa na wangar sana na pra basta wa danda wamanega nyitumu wao.
0: Nyibongi de Stelia, oli nangara na munga na watu nya uraru nuwegisa. Uge delina?
3: Jenara mkini Danielson.
0: Danielson, nganye mbea. Gina anushuwa kukala wa kudanda.
3: Yuko danda nyata Castro na alta.
0: Yay! Hehe, ungushuwa singa skongolu nguzi. Gina ni jinga kudzega pra ushuwa kukala astronauta.
3: Nyoko toka astronauta prike nyoko nyungu kola kusiti sinya kunya wanjika wa siti.
0: Hey, singa singi nguzi usilo rago. O Mosambiki wa umu watu wawu kama.
3: Nada, nyata kamu tunya pei.
0: Watahe, buwa papa anzi.
3: Eh.
0: Ungushuwa singa singi munga na unga. Jao, sombaduga wali sosu usilo rago, unari?
3: Nina ka cientista.
0: Oh, cientista, já cientista para tu imaginar, né, pá?
3: Kanga ninga gane nyokola kusitsinya kunyanjika vasit. Nyokota kutukula sinya sipya.
0: Yina nwembia kuwanga na vaeka anya kwati no lukasi wa shuvikilo wo hepo abas.
3: Nyoba mbeke ni mana tukuli nya kuvajira porque vambagira soso wo mugo vasema ni gitumunya wade o kambi ku vakhala magaya.
0: Nyibongedi mungana jigaba gatu yo ema ava.

hipurike wati nyalor wangu abanga papanga na watu ginani wakidogde ukala kudanda utaka muwebuzi utaka muudogodeli utaka la mapoisa utaka la jurnalista nimi milor wanga ganeva nga na watu nyaku mburunguzi mungana ingu wanatitapu ingu itzia apeta kunduse kiti longolo watu wa munu yijulita gane kufanyali ya etu nana nisigurumezi gambi yijegi sigawa satu nga kufani agosigawa singa mabuli atu simandana sangu milor wangu Sasabu na sema na manzani kwa eni igi nyanala, manu jermei fana suka minya posa zei, tiki ni mwili dikome, kavu nga wune nyolo ngulugu. Na yuketu, chao chao, kala sema na itau.

0: Ubonangana Dina.
1: Ni bona ngana ngani vima zenal.
0: Ingana Vilma unku waiza mikuima isa kumana achiva chibuku.
1: Ina na idziva.
0: Ungaba chinigela.
1: Mikuini idziva kwa kumana na achiva chibuku ngu yako achiva ni komportamento ya inene. Achiva ni shonipu, achitumela kuruma ngu watu wa hombe, achitula chikolani ni timbe nyani.
0: Ingu au ingana Vilma unku wanziva ingana waku. Kala ndiseli mikuiwa ima isa kumana achiva chibuku.
1: Na ndziva.
0: Inchanu ngangela o inchanu ula kungela kasi kwa chichicha.
1: Ene ingane adini nkuwa kulamba kutula chikolani inta. Nijingela kantine ene kutula chikolani. Inkusava tate wakungona waka kutula wachaku mahela matrikula pra kutula chikolani. Inta ndeke kuchisho nipa watate wakungamu wakugela kutoma.
0: Eni watate kuna ni watate wale waku vana ni vana na waku havala ndiseli mikuiwa. Inja ni wagela kasi kwa chivuna wana na waku kasi kuba chilandisela mikuiwa.
1: Ni wagela takutenge kuba chizama kuba vuna wana na waku kuva chibula nawo kasi ku vanana vakuni vana vachiva engisa kasi ku vachikota ku landzisela mikhuvo
0: ka mikhuyiwa ingana Vilma ya kuva yimaisa ku mwana achiva chibuku khindi ku xonipha basi vatati ungava chinikela khani inchani kambe vakuva nga fela chima ora vama nguva hi vathu vakuva nga vaxonipha vachiva vachiwana ku muchibuku
1: khandi ku respectara so vatati vaku talaveka ku achi respectara vathu vahombe tindi yakwe ta hombe kwako hambi vavale vavadothu vakona into loko hambe asinzivi tenge kwa chimana chinlosa into achitsuka chila kukombwa ka ukhalu tenge kwa chinkomba hambe asinzivi khandi so kushonipha vathu va avadzivako
0: ene konkonga na Vilma injano gela kuvanga na levato ku khavalandiseli mikhuiwa imasa ku mwana na achiva chibuku
1: ni vagela ta ku tenge kuva chidzama ku landisela nkusa kuva mwanana wa ku landisela yoti mikhuya kuva chibuku tinene
0: na kubonga ngana Vilma hivide chibonga na watu Vilma nga vachihigela khani njichan atidza kungumi kuima isa kumwana achiva chibuku avida chigela kani kufela kuvana na vachiva vachiva ni shonipu vachilandisela milayo ya hantini vachengisa vatati vavo ikambi khindi kuiso kuengisa vatati vavo kufela ku uchi shonipa kada inthuma na kuhanzila inga tundumisa kutonaka chigava chatu cha mabulu ahinga vachipwanga na watanga vachigela kani njichan atidza kungumi kuya kumaha mwana na achiva chibuku kakuti makati wangu chinungu katu valorishiki fazeduma kriansa exemplar.

0: llama.
1: Engena latika chinana chana chatsakisa ngoti mananga ugondisa
0: ingondise wanga
1: ingondisa na dogondisa chana chibachi ndandwana ndangela kheni chindana chilene nga gondisa nga namina kriza chidundidi ngoti akombela kujini kumusheta sile ningasidivala
0: nayangela
1: nakubonga ngana ingatondumisa kutana kajigwa chatu cha masaka nelo henga vachipomanga na watu latika ni tironga vachi gondisa sindana na sawa nga hilungisela. Inga don't miss a kutana kajigacha ducha masaka nello ahanga wachi pomanga na watonga wachi gela njicha nwanga ilungi sala difikidio. Kongu isi nziku tutumangu nkama na wachi haka uchenje kazi kuita bele kajigacha ducha kuita.

0: Konguna manchi bulani ngano mina Glory anoni gelo ken inja na tlava kukuma enkama no kula Glory ngai gel unan milor
1: ina ne nae
0: ulora kuva jan
1: la kuva ingondis
0: kuchan ulora kukuva ingondis
1: pra ne gondisa sin si dziva ku kavale va kumba si dziva
0: loko chitsuko chititanda kumha ngondisi kasi ku chigondisa vale va si dzi tuti dzivako injan kambu cha kungama
1: ninga ma bombero
0: kuchan kuma nguka ugondisi cha bela ka bombero
1: pra niti mami ndilo ili itura ku kamini
0: ani chitsuka uchikota kumha bombero ningondisi nguka momo ungasata kuva chan
1: kuva ngondisi
0: tolona kuti kan vela wa tilava kumha ngondisi
1: ina tilava
0: Injano mahaku ku kasukuta mha bombero ongondise kama nokula.
1: No gond.
0: Wa gonda datinene mesmo enyao.
1: Eh na gonda be.
0: Wa tsira chokola ndichikunditsiko.
1: Eh.
0: Ani dahudi chikunga na wana anga negela ndukene glora katsuli ndichikunditsiko chokolana. Acho ne hembelo ra ndichura.
1: Ah acho ku hembelo.
0: Hambungo ndiso wana nga negela.
1: Ah o hemba.
0: Tambe akuiwomba kutokene o hemba. Na kanjano basi. Injano gala kuvanga na vele vathu kukhava tidziti la ku mahanga manokula.
1: Ni vagala pra vashola kungo porque enkama vanokula pra koto to tidziva ati ono mahaka ka kuhanya kwa.
0: No banga glora kunga vo chi gala kan injano tila ku mahanga manokula. Kungo na vanchi bulani mbinga nina no gala kan injano tila ku mahanga manokula. Wana nga na dina.
2: Ni banga ni Sylvania Simnyao.
0: Sylvania ngai gel ona ni milora mangwana.
2: Ina ni nao.
0: Ulora kuvachana.
2: Ni lora kuva arkiteta.
0: Nguku chanu ulava kuwa arkiteta.
2: Nguku natikota kudazanyara.
0: Oh, eno chutuko chitita na kumha arkiteta. Ungava chani kambi?
2: Ninawa ngondisi wa dazany.
0: Tulu oneka velo kani kudazanyara watidunda.
2: Natidunda ngutu.
0: Eno chutuko chitikota kumha ngondisi wa dazany ni kumha arkiteta nguka maumau. Nchani chakunga tsate ketu ratimbidi.
2: Oh, aha, ntikani tizivi nguku toa natidunda.
0: Nchani maha kukasikuta maha arkiteta orangondisi nga monokula.
2: Ani na gonda ngutu, na respeitara va ngondisi, kani faltari chikolani, inatavisa na positiva.
0: Incha nugela kubanga na vele vathu vale vaku, kavanga ni milora mangwana.
2: Na vagela pra kuva chiketa kushola totuma mangwana, nguku vachikula, vana titanda kutsata tinene.
0: Na kubanga Silvana kunga vachigelo kani incha notila kumhanga manokula, kunguna vanchibulani ngana wamina, anene anovada achini gelo kani incha natila kumhanga manokula. Undomi ngana dina?
3: Ni ndomi ngani Denilson.
0: Denilson ngai gelo na milora mangwana.
3: Ena ni nayo.
0: Ulora kuva chan.
3: Ndoni lora kuva di soldado.
0: Ngugu chano la kuma soldado.
3: Para ngoda kuvikela ditiko.
0: Tina no chivan milora yongetu Denilson. Eno chutsuko chitela na kuma soldado unga maha chan kambi.
3: Ninga maha juwish.
0: Ngugu chano la kuma juwish.
3: Nela ukota kushushisa maha ngu. Avalewa maha kutobia.
0: Injalo mahaku kasikuta maha soldado ora juwishi nga monokula.
3: Urike na gwanda ngodi na tika chukwala na kani gazetari.
0: Tine nuchi mahedu de Nilton. Injalo gila kubanga na wale watu kukubanga ni milora mongwana.
3: Wachikuwata kugwanda wachilundi sara chukwala para kwa kutatizuatu wano maha nga monokula.
0: Nabonga inga tuntu misaka katano kajigawisha tuchia inga monokula. Inga wachibulani wangana watonga gilu kani injalo lakuma nga monokula.

0: 11 horas ni 21 minutos chikati cha kubechi dana foto bilu nya kundela kasi atahi ambela nongono kuwa matimu.
1: Matimo aditsiku
2: 27 ka setembro wadi dembe da mili utwenji 22 nguhoka tsewa Lorenzo Marques kunkuwa kumaputu insocho wa hombe wa ngiza William Owen. William Owen angava adi katidi kuweniko amanana ni vakoma vanganga uleya na ene aditsewa Portugali titaku wati lava kuweniko ahoka aya wonana navo keyo madembe. Kavanga vachibula navo Owen angava disikoti kuweniko emana makhalo akuva kasidi materenu na ene adikona tsewa Ngilandi. Makaiwa ingawa ishi swira maputukezi yawa mangawa machi uomba tokona ene ova idimfalusu. Makaiwa ingawa ishi tangelwa ngu maputukezi timahikide takuweni koku dipindide intengo kudu na mwaka nchano michima ni umwewo kuwa intangeli kumbayi kumkoma mavote. Achiva adi kumbikiside tsewa adi dropani ka Lorenzo Marques kunguwa kumaputu kuweni kutichi dingana kuweni ko kudihwa mikupo kama putukezi kota vona vachiva vachitangelwa kame nakuwa vachizivana ngu koko wakona kapele. Ngulitsi kuda otu ka utubu wa debida mili usenji 23 vambene vakoma wakona tsewa maputu vavide vachikumbikisa ni vona ka ukoma wa Lorenzo Marques atiwa tingavati chisoleka keyo madembe kota maputukezi masitilavi. Kudipiti denshano wa magumi wa madembe William Fitz Owen avide achiningwa makalu ya wakasi mangawa mashilumba na Ningilande na kambe maputukezi masitilavi. Ngutuwa tinga mahatakuwe ni kukuhumelela mapa Corderosa. Mapa Corderosa iwa ingachiva ichikumba ngutungutu matiko a Angola ni Musambiki ayawa mangachi kombi kisa takuweni kumatiko kambe a Zambia ni Zimbabwe hampe kambe ni Malawi machiva marika iyo nandima iwa iwombomba ngudidawa da matiko ya. Imbeni maka inga vayi chuone ka kadisi udonga da muno tsewa Berlin idi 27 ka September wa debida mnusunishi 40 nguva kudiwone kide tinga tanto kona ipaktu tripartidu ya kuyelana ni Germana, Italia ni Japana. Alemanya ni Italia hambika mini Japana wawele wache saina ngudisi kuda 27 ka September wa debida mnusunishi 40 tsewa di dropana ka Berlin. Mpwananu uwa ungachiva ushima hata kuwe niko ditikoda Japan udichifela kuwe niko diva nguditsuri di wana wana ngutitila kukasi ni mihinganu ya kona ya Union da Republika Socialista Sovietika URSS na ditikoda Germana nidona diwa dingachiva dichi solana ni marusu. Imhaka ingawa ishuoneka ngutungutu kami hinganu ya Romania, Bulgaria, ambika ambi nimembene matiko ya wa makuho kadika inganga ulewa. Maka iwa hivide ichi simama kama dembe mangawa machitsimbi.

misetwa kurandzeka kulawusana ku hoyiselaka majambu ya ta mitlangu tisamiri radio mozambiki hi kuva na swifundzankulu gaza maputo na nyambane ka nkarhi lowu yangisa hi fika hikwalaho ka ku va namuntlha ku nga ni ntlangu wo gamesa lowu wu kongomisaka mozambiki ni tiko la afrika-dzonga hi majaha ya ntanga ya 20 ka malembe ka mitlangu ya kozafa i ntlangu lowu na ku rhumeyikisetsi wu nga ta landziwaku eka nhlekani wa namuntlha lana hi nyimelaka leswaku va ku nga le khale nakona hi kumana ni vanakulori a kusukala a xifundzankulu xa le ka maputsu vona ke va nga ta hi fikisela ku a ntlangu lowu sungulaka hi nkarhi wa 14 orage hi xiheno mintirho leyi ya ta sport yi sungulala na radio mozambiki hi 14 orage na 45 minutos kambe domingo sportivo wa namuntlha a sungula hi nkarhi lowu wa 13 orage na 50 minutos lana mpela hi navelelaka leswaku mingisete a le karhi a longoloka na hina ni ku va a kuma manyawu lawa ma fanelekaka ndzeni ka ku va mintirho leyi ya ta wuhaxi ivi yi fika hi laha swi lavekaka ha kona ka majambu lawa loko hi le karhi hi civuka mayelana ni ta matirhelo ya hina aka ku fambisa ntlangu lowu le ka maputsu landziwaka ku nga ta landziwaka kona ku na vonakulori Julio Mavota Stelly Manyisa na Annabella Nkumbe hi vona va nga ta hi fikiselaku a manyawu lawa handle ka ku va hi vulavula hi ntlangu lowu na ku ri mi yingiseti hi ta mahlweni ku va hi vulavula hikwalaka miphikisano ya ku hambanahambana dzongeni ka tiko la mozambiki na mbi ku va hi cuvuka mayelano ni ta mitlangu yin'wanyana leyi nga karhi i landziwa ka nkarhi lowu muyingiseti ya ku losa hi ku nyika xiandla leswaku va hi qhewulana hi famba swin'we ndzeni ka mintirho leyi ya radio mozambiki emisori provinciale ya ka gaza kambe namuntlha lani lavulaka ha kona handle ka gaza hi kumana ni xifundzankulu ni swifundzankulu swa nyimbani

0: Mwengisetsi kungali kali dachalila arena ya lalji chumenish funzankulu shalika mapuzu dropen laka matolo kuwa hiyatu mabolele yankachu. Msambiki lui angeneke na Luza Ntlangu Mahlweni ka tiko la Afrika-Dzonga. Kambe Msambiki a swi kotile ku va hi xiya ntlangu pfu swinene a ndzuluta matshamelo a ringanisa ntlangu kusukela ka kwalano. Musambiki lweyi hi vulavulaka ha yena a swi kotile ku va khoma ntlangu hi laha swi lavekaka ha kona. A tiko la Afrika-Dzonga li sungule ku va li kala ku va li ngirimela ku kongoma mabalizeni ya munyimeli wa swimambana swa hina. Ndhavu ya arena leyi ku vonekaka ku tala ka vanhu ku nga li khale a va ele bata huma hi ndhawu leyi va chochovelake kona ku va va ya wisa leswaku va mpela va ta ve va nghena ka xiyenge xa vumbirhi xa ntlangu lowu hi vulavulaka wona Afrika Zulu Mozambique Martinho yena a goliseke gol la ku saseka ngopfu swinene la tiko la Mozambique vonile mbeli Khensani Mashele na Abash Banzaku mabelela ya ku saseka ngopfu swinene hambi hina hi vuli swa ku hi gol kambe bola li fambele a tlhelweni ave nkari wa ku saseka ngopfu swinene loko jan leli liyo swi kota ku va li susumeta bola liya liya nghena a ta ve bola la ku saseka eka nguva leyi hi nga ka yona ya kozafa lembe leli hi nga ka lona a hi nga se vona a mabelelo ya ku fana lawa ye ma ve ma ndzuluka ma maha a golu swimayisi swoswo mpela a swi venga a nga zanga ve na njombo Khensani Mashele ku va susumeta a bola leliya a nga liba hi mabele ya ku tsakisa a bish bicicleta kambe bola li laba a nkukutu tlhelweni a leswi kotanga kumbe liya lili ku va li kongoma mabalizeni ya munyimeli wa tiko la Afrika-Dzonga lweyi ni bola a nga li vonanga swa ku li fambisi ku yini a yo nyima maha mhandzi a nyima ku dzi kambe Stelle Manyisa Julie Mavota Anabela Nkumbe mi nga vula yini ka nkarhi lowu timinete ta ku gamesa ku nga li khale ntlangu wu ta sungula vabeli katsongokatsongo ku nga li khale na vona va ta huma lomu va chochoveleke ku va va humula kona va phuzanyana swimatana va va tlematlema lomu ku vavaka leswaku va ta ve va kumeka ndzeni ka ntlangu lowu hi makumekele manene Stelle kumbe mayikuma Julie Mavota Anabela Nkumbe ni va vona ku lo ri va le ku phuzeni ka mati kambe hi nyimisekile hina ku va hi va nyika mukhandli kusa mukhandli lowu hi wa vona mukhandli lowu mpela hi fanele ku va hi vulavula mayelano ni ntlangu lowu hi ku hetelela hi koka letiya na letiya leti ti fambelanaka ni mitlangu leyi ya kosafa ku vula leswaku havambirhi Afrika-Dzonga ni Musambiki lava se va chapelele ka mitlangu ya kani ya xigava xoxi lembe leri ri taka hikuva va kotile ku va va fika eka xiyenge lexi va kumekaka ka xona kambe a hi navula ku va hi vulavula kutsongo mayelano ni ta mafambele ya mitlawa leyi ha yimbirhi ku za i ta fika lana i nga kona a kota i fika lana a finale kumbe ka mitlangu ya vugamu loko hi le karhi hi cuvuka mpela mayelano ni mafambele ya mitlawa ha yimbirhi hi vonile a tiko la Mozambique li nghena ka ntlangu wa ku sungula ni tiko la kasi a hi vula leswaku hi vonile a tiko la Mozambique li nghena ka ntlangu wa ku sungula na Seychelles lana li beke Seychelles hi 4-1 tiko la Afrika-Dzonga lona na lona li nghenile liba atikula Lesotho hi 3-0. Ka ntlangu wa vumbirhi, Mosambiki a luzile mahlweni ka Namibia hi 1-0 na Afrika-Dzulu a tibela Angola hi 2-0. Ka ntlangu wa vunharhu, Mosambiki a tshwixile tiko la Mauritius hi 5-0 ku vona tiko la Afrika-Dzonga liba a tiko la Eswatini hi magolo manharhu kumbe hi magolo mambirhi ya ku pfumala ya ngulo. Hi vulavula hi mitlangu eka leswi vitaniwaka fase regular. Kuyata lana hi voneke Mosambiki na alikare abati ku la Namibia hi magolo manharhu ya ku pfumala ya ngulo. Leswi vulavula eka mitlangu ya semi-final. Kasi tiko la Afrika-Dzonga lona a li humesa Zambia hi 3-1. Sweswi i ku va mpela hi tiva leswaku i mani nhenha ya kona ya bola ka nguva leyi hi nga ka yona. Ka lembe leri hi nga ka lona a ta ve Mosambiki kumbe a ta ve Afrika-Dzonga xana na? Hi ta swi vona kola, hi ta swi twa kola hikusa vana kulori va kona le arena ejumeni. Ka madyambu ya ku hisa ngopfu swinene, gambu ra tlhava, xitshungu lexi se xi taleke tindhawu hinkwato leswaku va ntlangu ta sungulisa. Hi vona vabeli se va nghena a kampu. Na hina wo hini ku tshemba leswaku vana kulori se va tlhelelele a laha va yimiselaka kona ku va va ta fikisa a mpfumo wa wulu lowu. A ve ku hundza 15:55 leti hina wu ti nyikiwaka leswaku ku ni ku humula ka vatlangi hikusa loko hi le karhi hi civuka ntlangu u gemetiwe hi 14:52. Fambile kutsongo a 20 minutes kumbe kufika 20 minutes ka loko va tlangi va kumekile a ku humuleni nawo u xungeta ntsena 15 minutes stale manyesi
1: botavo ingela Alfredo Muyanga
0: kwats kwats vana klub
1: isone ngale khali ntlangu ta sungula leswi humeleleke leswaku hi kola ka ntalo wa vanhu va tshumelekilana a camp ya l'Algi Arena hikuva ku hahluliwe a swipalo swa mbangu lowu va khuzeli lava kumeka handle ka kampu kutani va kumeka lomu ndzeni hi ntsengo wa ku hlawa swinene saka kuva ntlangu nyimisiwile a wuzangele bya mimphikisano ya ku fana ni leyi byi ta va byeleletile leswaku ku yengeteliwa ta wusizelelelana andzeni ka kampu hikuva vanhu vanyingi lava kumekaka va hlalela na venyima va kumekaka ndzena ka xitandelo lexi xi sivelaka ku va vanhu va nga ningena ndzeni ka kampu kutani leswo sibuyisa khombo ka vabeli ndzeni ka kampu kutani nkama lowu mintamu ya vupholisa mikazi mi nyimiseka ndzeni ka kampu ndzeni ka makhona hinkwawo swi nga ndlela ku va ku buyelelisiwa a nsizelelo wunene ku va ntlangu ta tlhela wu ya mahlweni vabeli kutani va ningena ndzeni ka kampu leswaku ntlangu u ta tlhela u sungula ku nga le khale kambe leswi tiki leswaku ka lulamisiwa ta vusizeleli lana Al-Algi Arena hikuva vanyingi vanhu lava va ninghenaka hi hlayile ku hahluliwe a nyangwa ku va vanhu va sindzisa ku ninghena ndzeni ka mbangu lowu ku va ta vona a ntlangu lowu. va beli va tilulamisela ava biva pito kutani va kumeka ndzeni ka campo ku va ntlangu ta tlhela wu sungula ka 45 minutos wa ugamu Moçambique África do Sul ele que a final da taça COSAFA lembre-se de me cambiar com o Zanga de Ambo Akatikwene de Moçambique Colam Al Algi Arena e Moçambique Lua de La Candela Kuba Nakuma a Escotela Chaubizi Ka Mintango e Agufana Nilei Kasikem Loko Ilavisa Antlawa wa Afrika do Sul o Nikumi de Escotela sa mpikisano wa kufana nilo na mahlweni kumeka ka Zambia ni khume bya swikotela na swibidzi Mosambiki a kumeka ka ntlhanu wa mintlawa kumbexana wa matiko lawa kutani matekeke a swikotela swa masub 20 na kasi ave lembela 2020 seleção leja dzangeliwa ha Tari Monteiro tikweni dza Afrika do Sul Moçambique teka Skotela xau nena wa mpikisano lowu kasike ani hi makhambi mabidzi a kumeka ka mbangu wa ubidzi ka yo mpikisano ya ku fana ni loyi hi vulavula hi 2008 na 2022 loko hi lavita a mabuyela ya Moçambique lweyi ntlangu wa ku sungula a Bisechelles hi munhu wa mabola ya ku yanguliwa a dzin'we a Stadio Nacional do Zimpeto ka ntlangu wa ubidzi ka ye Group A lweyi a luza mahlweni ka Namibia hi pola dzin'we bya ku pfumala yangulu akawa uzazu a hubya ta ntlawa wa Ilhas Mauricias hi ntlhanu wa mabola ya ku pfumala yangulu lana Alirio Nkuna ambiki a Atric magolo mazazu kasi a Afrika Tsul lweyi a fambi njhani ka mpalwa wakhe Anabela
2: yi nga hlaya leswaku Afrika Tsul lweyi na yenawu hi lweyi a ti kombekisaka hi tindlela tinene kusukela ka Grupu A hi ku saka zvirhondza la ku sungula Afrika-Dzonga ti beli ntlawa Lesotho
1: Grupu B
2: hi Grupu B na kunene kha ni mambu zulu Grupu B a ti beli ntlawa lowu wa Lesotho hi mabola manharhu ya ku pfumala yangulu kambe ka zvirhondza la vumbirhi Afrika-Dzonga tlhela ti bela ntlawa wa Angola hi mabola mambirhi ya ku pfumala yangulu kasi ka zvirhondza la ugama a ti beli ntlawa Eswatini hi mabola mambirhi ya ku pfumala yangulu kasi ka ntlangu wa mamash finash wa bintlawa wa Zambia hi munhu wa mabola ya ku yanguliwa hi lin'we hi nga hlaya leswaku ntlawa lowu Afrika-Dzonga tanihi ku hlaya ka zulu leswaku ntlawa lowu nga ni swikotela swinyingi nakona ka mitlangu leyi ya tasa COSAFA hi lowu wu ti kombekisaka hi tindlela tinene ku fambeni ka majornada tanihilaha hi vuleke hi kona majornada manharhu ntlawa lowu Afrika-Dzonga a wu zanga u kumile a ku luza u yo humelela ku ta fika namuntlha a Afrika-Dzonga lweyi na bela ka ntlangu wa finali ni swimambana
3: Anabela ni ku twa u vulavula hi matimu ya ku kala a nga luzanga Afrika-Dzonga namuntlha va ta mukhangula swi wa vana
2: a ni swi tivi vanyisa ni ta swi vona ku fambeni ka 45 minutu ya
0: ugamu manyisa swi vavisa ngopfu ku luza ntlangu wa ugamu kambe swi ta va vavela swi ta va vavela hi ntamu ngopfu swinene
2: leswi ni swi tivaka ta bola ti ni swoswi hi voni Namibia lweyi eka siku na zvirhondza nga ba Moçambique lweyi mara ka ntlangu wa ugamu wa mash finals a ta luza Namibia kona
3: wena Anabela u ku switopi kwala ka Namibia Anabela na Julio a Namibia lweyi a yi chavisile siku na zvirhondza Julio
0: Manisa.
3: Namibia
0: lweyi a nga muchavisanga Moçambique a belele bola la ku xonga loko ndzi khumbuka ntlangu lowu kuna golu leli lingangungumetiwa lingena mabalizeni vako mahope kutafika swoswa alise khanya khwatsi golu leli ya swako lika mahope kumbe lika matshamelo wayo kuve ni swikhatiso swin'wanyana leswi nga humelela leswaku musambika a fanele ku va a kuma swikhatiso lexikulu hi makhambi manharhu kambe a swi zanga swi kotekile ave ntlangu lowu nga beliwa na wu nga khanyanga a nkongometo a li ku musambiki a nga wini ntlangu lowuya
1: kambe o ntlangu wu ta sungula alalgi arena vabeli hinkwavo kutani va kumeka andzeni ka kampo ku va ku tlhela ku sungula ntlangu lowu nyimiki hi mpfhuka wa ku leha hi ntamu hikwalaka ku va ku lulaviseliwa timhaka ta vusirheleli lana alalgi arena
0: hi nga vulavula hi nga chavi hikusa ntlangu wu nyimisiwile hi 14:52 sweswi 14:30 hi nga vula leswaku a ve hi mpfhuka wa ntlangu hinkwawo xiphemu xa ku sungula 45 ntlangu wu nyimisiweke kumbe 35 ntlangu wu nyimisiweke
3: Alright, kutani ntlangu wu tlhele wu teketiwa le no kampu ya bebe kalonkama kutani musambika nga ni bola bola leya xikala xikarhi ka ndzele ka lati ka batimbirhi ku yamukela rumau hi rumau nga ni bola alibaka tlheleni la xipaba ku yamukela mavila a tinsa mavila boxile lana kambe a kombela nseketelo wa mbele ku lotwe ta va makwakwa lana bolo wa chula bola leya kuma na hayayaya hi mavila luya na la ku tshama ku nyimisa bola kambe swa ha kotekanga hikuva ya sindzisa Afrika do Sul
1: Ya sindisa Afrika do Sul vangani bola I Mazibuku Mazibuku atsa bola dzan tsako va Afrika do Sul va tsumeta bola dza tlhelela kumeka ka Lekhatla Lekhatla encha yini hata chulul kambe anyimisile bola Milton wa Msambiki
3: Milton ateka bola u gama chululela makwakwa makwakwa ni bola la kudzama kuphonda lana tlhelela xipaba amba pasi la

0: hibongele Mr. Bao utile ko utahi alakanyisa leswaku hi fanele a kuti vhikela ka ubadzwe gadzedzedz hi kulandzisa leswi a mitirho ta udaho hi kombelaku ka masikwana lawa ku nga hiti vhikela ingena lumuka chimumu eka malo wa tisuna titwalele nako titwalele na tisuna ti gama ti tisa chikarato kunga malaria hangi ka malaria makona mangwana mabadzwe makaratisa kwa tiku gahina ga Mozambique hambiri matiku wonka la hasika gambo kama sikwana ya tolwene malambia 2020 kusangule nika wona 2020 yun 2022 kwa hinyima nyima atikuwa gingi mile hima kama badzi na wama nga nyima nyimisa ulaula hii COVID-19 kuhunza ma COVID-19 kutangila ama nguwana mabadzi lama huulili wako na hitiwa hika mshaku makuna lama nguwana hita kuna uhikali kuna nima agaive kuna ni wana malaria lawa hinga maso lahana Mr. Bao ni mangwana lama ileko kasiku hatifikela kama badzi lawa ziko na lezi asiku gini giwane zihulili wako kani lezi asiku kumakale yata udahu yako fikela utomiga hina nzinga tayi kota nzochi nzine ni madota hina machikele chimu umu hakuneni hingena uka chona chimu umu lejitaku niso tala kani lezi hifanilu ku hitiwa kuhihanyisa kuini walu muka chimu umu lechi hinga ka chona chingini leko hitalo sala madota hina baba Messias Manuel mama Maria Suzana gipi lili baba Messias
1: Gipelile, ba masingi, zipelisa bapai Batista, na mamani Mukumba. Mamani Luweza nukulawe, wakumekile njongwani. Nzi kila nzi penda nzi ya kawa ingeseti wa hina wa Radi Mozambiki, nzi kusiku ginene, niwe ingeseti ginene la Radi Mozambiki.
0: Hoya hoya mama Maria Suzana, Mukumba, nzonga na hiti zwe, hipinda nyana milongoloko yukar, hikula kazi nyingi, zinga hikumili.
2: Gipelile vaingiseti acho sangula ndilosa amadoda kuloni ba Messias moderador wa na masingi mukometelo wa michini kungaya na Batista Luis Batista
0: hezo
2: avaingiseti hivona hivalosa kuvonke na hina vela lezwako akashikatishi ama iko tse vaingisa lezwito shusha vona wo na vapimisa ku vaivuna aka mashushela yadwe loko vahizwa vahinyika wonela havachusa
0: hizwani hibongile loko kuve kulosela ka mandota ya mina ka longoloko lowu hakuna ni hita kuna unya munkha e longoloko hita kuni lehlo kumhaka eta udaho kota hi hashileko kungeneni hekuzo lisimula Mr. Bao hila kutiva ku himayesa kuyini hitefikilisa kuyini hilanzisa kuyini azwileletelo za nzaulu yata udaho hameni urangili gatiku hika mabadzwi utsalangana lawa hi taku na hikumana nao nyamuntla masikwana lawa hikumana ni ubadzwi ga chikele vaputukezi vale impox gumano vitu vaku hi variola dos macacos nzala kanya ba Messias tolono masiku lokuvaku vaulaula hi chikele ei nzava wona vanwane tingohe mashaka nati boshekele na ndza haya nyana ndzi utisa kasi zwini ngo ya kokwani manyane ngo ya tiamani ngo nwana ngo lembe gaya go gama lembe ya 70 lawo kuveni ubadzwe gachikele makuno anugiwa hechikele chikele chingamuga ndzi tsama ndzi tivya leswo ke pakiko na ubadzwe loko gi ngani muka miro hina givanga chimesho hicho chikele mpox nyamukha mpox lo chikele lechi chakhala chuya chuisa au soft nga zile vangiza chita ni mavitu lawe mazoko ya mpox ba Messias mutiva yini hi sweleletelo vata udaho swa landzisiwa leswi va huwelela ka siku gin'wini gin'wana hambi ku la Radio Mozambique ha huwelele hi swona hoya hoya kambe
1: ndzi bongile ku nyikwa chikhati ka malo wa nosiku acha hombe ka wokhe mabadzwi lama wo haxiwako ku nga va hi Radio Mozambique ku nga va hi man'wani matlhelo lama wulawulaka hi mhaka ya mabadzwi ku wa hi swa swinene ku va hi wokhleni hi veka tindleve kasi ku yingiseta a ni ku yingisela a swileletelo byo khele byi nyikiwaka ngopfungopfu hi tlhelo ka mfumo hi tlhelo ka Sawudi loko va haxa mhaka vona vana ni vutlhareki va gondzileke va feleke ku va tiva ku hi basopisa ku yini vanhu kasi va kota ku tifikela mabadzwi ku nga va ku hlwela ku chikela chipitali kutani ku hlwela ku va chipitali va chikela lomu mugangeni hanya kwa kona mashijana unzi tiva kunzi mahisa kuyini kutifikela mhangu le kasi loko hina hi byeliwa mhangu leyo kuna ni fanele ku va hitiva ku tihlayisa akuvala va leteke hi hlamba mangi amabasa loko hini lebyo chelo mangeni hi tola nta ku hi tola kasi ku losana kambe hi manga hi nyima konza atungulo va ujuka va wona ku jya uhunzile hi laho zwinga ta hi vevukela hakona kasi hi tlhela kambe hi losana kota lebyi hi leletelisiwa ku zona a mutini wa chipitali
3: loko u vulavula hi ku hlamba mangi zwi kongoma le kau bajilgia dale mbelekenzi ke gola ga 2020 sangule ni kagona in january december in december 2019 zwi takala lenu hambi va ula ku gahe kona go fihlala manje gikona
1: hi hlamba manga kulosana fanele ku va hi losana kota henga vanhu majele bya ku va hi va ne ku ma le tswa kutotana hi totwana hi khoma na manga ja a zwa hapase ku va antungulo kunenene loko uza ukuwela ntangu bya hakisa byi thapela ka vanwanani hechi haki ntangu pra ku zinga kota ku va hithapela ntangu ufanele ku va mina ndzi nyima laha wena u nyima ikhaluka siniyane hi losana ntangu hi simama ku hanya khwatsi kota ku byanyisa ku zwo heko loko hina hi damarelana ntangu zwi kula leswaku amabazi ma ikuleta hechi haka matala lomu tekweni kasi loko hi hlonipha milawu leyi nyikiwa ku hi mutirhi wa chipitali ku nga le munthu akuka ku dahana kona mabazi ndabza zwikota ku mahaka mahangalaka
3: yeswona zibungile magezi sangula ba mesia ntaneka singala daughter Maria Susana iwulilela ba mesia zwako mtireta udaho ikombela ku hinga ha khomani mangi hinga halosani hikutsotswana ti bijinya leto ndza tsemba ku vanyinge vatizwa khwatsi ku ikulosile loko mutsotswana mukamarama ya ndzilosiwile ha zwikota ku zwilandzisa loko hi tiyisela michadweni lomu ka swiphichaphichana akama hi losana ku lahayani ha swi zama ku zwilandzisa leswi swi vuliwaku a hi tsawukana nene hi nga khomana nene ku hi nga thapelisana mabatu oyoyo marisa
2: dipelile kambe wena se ti warandzeka amaka leyi kunene yitana yihi xikarato hakuva a vatirhi va chipitali va wulawula ngopfu hi ku kula ku hi ti vhikela a xo sangula kunene hi ka vuvabyi leki hi nga hi ni tivi ngopfu va va veka leswaku kula ku ve laha ka muti ni muti ni muti laha u fambaka ku ve ni bakete ga mati laha nyangweni u hlamba mandle u nghena a ku losana hi ko ku gipelile gichile hlekane
3: hi
2: nomu basi namunga khomane hi mandla namunga totswane hi ku fela ku vhikela a ubadule usuka u ve ni tshivhikela nomu tsha ku loko u khokhola loko hefemula u nga nyiketi mungana kani leswi hina hi ku yeyisa a zwileletelo leswi zwi vuliwaku hi vagahi va chipitali hamali zwa ku nganyani loko a mitlawa leyi yi wumbiwaka hi hospitali va ku fambani muchumayela muhuwelela lomitini kasi ku ve avanhu va zwiza ku zwini mifele ku kombe muzwilandzisa hina hi chiyeyiso a hi vhumeli wa wula ku a ndzi na chikhati mina hundzani mina ndzi ta tiyela mina ndzi ta tiyela leniya farmasi leniya ndzi ya lava zwo karhi ndzi ku ve ali ku leya tirha a zwo karhi zo tirha mina ndzi ta ndziya ndzi ya xava makunu ku la ku hi engisi amagezi lawa va ta kona a vatirhi va hospitali ku ta hi byela kasi hi swi landzisa hi ta hunguta kutsongwana a mabazi lawo
3: leswona hi kwalaha ka gezi leko ndzi lava ku alakanyisa nyana kutsongwana o wena unhondzo nguvu ka mina hi ku kula ka kona laha ngangweni ka n'wina laha mugangeni a vuvabyi leki yimaka hi holela ku ku va wunikile wona malembe yalawo hi vulavula hi chikele malembe yalawo ma 70 lawo mawuliwaku
2: mina a chikele a ti ndzi babyangi maje lomu ka tixaka va babyile kambe ndzi swi wonile a matirhela so mina ndzi va nga swi tivi ku a chikele bya tirhiwa hi chipitali leswi va nga tirha hi swona a kale ka kona va va ti va va tirha hi mibavi va tirha hi mimphesa a mphesa lowu va va ku veka laha ndleleni ka mahandza kanya tindlela Vatsema mphesa loko ava ku etlelisela ka sango va vatsema makoti va ku etlelisa loyi ala ku kutira abuveta lomuka tindleve ama amahlila waya
3: amahlila waya
2: iya ya mphesa mangena lomuka tindleve mangena lomu kanwini lomuka tinhuvu mohe matirala lawa henga matiwa aku hlamba iwanga hlambe hi chinamelo kunga bakete legi hi
3: vonke
2: va gitirisako kwa hi zwako ai aku etleliwa etlela yete kanile zwi kwa hini lawa anga muhonelela ama honelela lawo hi le yena anga muhlayisa anga khomi zwinwayana a hlayisa yena dzichitivile mina chike
3: zwoniki makono nyamunkha ba misiyenza wona ko tjona chike lechi chikhela chiuya kambe nakunga landzisi ngovu a chimunhu lechi vamani Maria Susana a chikhamsela kula ku tirhisiwa chipitala ku lwa leswaku a munhu loyi a tshamile kaya va mu nyika makini na nyana lava mu nyikaka hi George Chikele chimphela kasi ku hi nga tluletane a munhu loyi i fanele ku tshama yeche zwa oneka lo mugangeni a ku kalandzisiwa mhaka leya ku munhu loyi a tshamile ku quarantine quarantine loko ku tivekisa yena anga kokani ni vanghana loko ha kumiwile ba dzule lo mka matshamela lo mugangeni
1: ndzibongile nyamukha kota hina henge hati hlaya ku hati vanguvu zwakarata ku va u tshama ma quarantine lawo zwakarata ku va hina vanhu hi hlayisa ana wo khwahelo hi tizo ku khwaloi a hi byela ku nawo o hi chipisa na ko livia zwilwe leswa ku hina ho kene hi kota ku pona mhangu le hi taku manje o hina kota hinga vanhu wa dzeliwa munhu a khala tshoka sana tshoka hi mina ndzo tshinga la hakaya tengenzi hlayisa vana na tengenzi manje o karhi zwinwe lelo dzilanga kusela kuva zwima munwana nga na chumucho chima so yena o tsakisa hele zwaku a kuleta mabadzwa ka vanwanani vana ku nomponi mabadzwa matshama na mina basi ndzoje enda u chukwana na mina undzi mahayini ndzi mahantamu ndzi nyiketa vanwanani na vona vakuletiwa hi wo mabadzwa lawo manjelibyana hiku kupimisa ka hava hiku a zwinene ku wena u lwela o kulekela leswaku vanwanani vanga va kume mabadzwa lawo enda u kala u kala mu ateka ma kona ngolo loko hi swa ku kuna njikele jikele loko muwana nano
3: ndzi romba
1: ku kona ku nga sala lomuya ngwe chitu a ku va chihari jikele cha kona tshifamba ku chilometela vanhu tshimahili majili yani kwa hi muwana ana henga henako manje avano vakale va wahini wo khare ga u tivi ga ku ginga ta tshuka ge kumeka kambe ku tiveleki vanga henako
3: porque
1: le vyama wa ma ku igonza ku loko munhu abadwa ma badzwi yo kare ina ni fanele ku va a tshama khelweni ga ku yeche anga patsana ni vanwanani vanhu kasi mabadzwa manga koti ku tluletana majina nyamukha hina ni tijonzo hina ni kutala ka zwilo leswi hileletelako majini hina je mahako zwa hava ku hundzela vakale nda zwivula ku leswa ku vakale hinga ta va hundza tshumu kuna ni fanele ku va hina hi tigonzisa hi fela ku tiva ku kasi leswi gonza ku ni leswi zwizwako hi fanele ku va hi ma kasi ku ponisa vanwanani vanhu a ku ponisa vanwanani vanhu loko wena u mahele zwinene ka munwanani munhu ambili yo bona yo shalala hikuva zwitiva leswaku le minzi zwi mahileke hi zwilo zwa lisima eka muganga lowu ndzi hanya ka wona hi zwilo zwa lisima la lixakeni hambi to tikipahla ta hina loko xa ndzi byi twa ndzi kundzana na wu ntungu lowu a ndza ha swi koti ku patsa ni tinguvu ta masingi a ndza ha swi koti ku patsa ni timoni ta Maria Susana ku ti hlabyiwa ta mina tinga ti tshama ekhweleni enta wu ti kuma a mati ya kona ya ku hlabyiwa ku nga va yo hisa ku nga va min'wana mimbulo yi nga kona yo hlabyiwa tipahla enta wu ti hlabya tibasa tikati isaidi ti ayiniwa ti ayiniwa kasi a swipongweni leswi nga kolaya swi kota ku va zwifu wa zwo maxinya mukha hina lebyi byi vona ku hativa ne loko wulawula wena kambe ku tlhela ku maxi keke likota yo keke sabe hi chimaji nda maxinya malelo ko chipisa leswi va byelaka swa swinene
3: bya
1: ku hanyisa kasi ku kota ku va ponisa
3: hi swona loko hi huma lomuka jikele hi ta landzela simu leyi nga chavela ha Mr. Bawula mama Maria Susana ako a hi ti fikeleni ka mabadzwi ya malaria zonke leswi longolokolo hi mahele ku kharihisa vayingiseti ku hi tiva ku ti fikela ka mabadzwi yo tsalangana loko chikela kama mitireta odaho yi rumela tikhari ni mitamu ni switamburana zwa ufafazeli lo mitini ka hina loko hizwa maveve ni vona va lava fafazeli vale a hi vule miti ya hina kuveni usiku ni mumu ei atisuno loko hikwalo mu dropeni ganyemba ni atisuno loko va chikela lava ufafazeli a hi vule tinyangwa ta hina hilaku atisuno leti ti vanga kwa malaria timphelisa kwini mama Maria Susana
2: Acho sangula ndzi wala ku seketela ku tsongwenyana amakale yanga wala baba mesie porque akale kama hanya vanhu akati khatisha hina ku hini ti chavule cha hombe cha kuluku vawula wala hi ubabye hi nyika undawo aka ubabye legiya ka sigitiriwa hichi gelule chikwanga hina mabadzi nguvu yokota leri ku hiwa ma respecta
3: azvikala
2: zwa kala
3: kuma vanhu vanyingi na mabadzi ho batlela
2: zwa kala hiku ku wanyikiwa chichavo ku wanga chepeti wo munhu loko awulawula heti mhakata ubadzi vava zwiona ku lezwi awula ku mani ola ku ndzi hanyisa makunu ndzi seketela ti mhakale ti ku ndzi zwi hanyile mina
3: izwo
2: makunu ati mhakale ti ta malaria ku nga madzedzedzi anda sekela a Saudi ya rumela a tamburana leziyani zwinewa hi majani vanhwana kasi kuve vafafazela lomutindlwini ka hina kambe hina vanhu hi karatileko a hi vumeli maji akufa hafa hi malaria i a malaria lawa mahidaya hi kuve hina hina ni minkani yo vululela avatiri lava hi vataka va ta hi hanyisa laha mutini ka mina ku chikela majaha loko ndzi vulula livati va nghena va tirha ndzi ku mina ndzi wa zwi vilela hikuva laha a muri loko u kuma nyamukume a ndzi wu kuma a seketela jaha leya ku gingani hamura ku nga yena a muri lowu lowu matiku wundle wo xavisiwa a va cheli mahala kasi lowu mahala makunu vanwayani va vhika hela haka ko a vata vata tsakambisela lo mungwini va siya ti suna loko vata chela vane ha ti seketi ora ava cheli lo mukaka kama filori la ya hina hi byaletelako vona va zwi tiva zwi fana ni ka yingi loko hi ya mashapa yema iya ma
3: ya mikhuku
2: ya ya mikhuku a Saudi ayivumeli ku chelisa lo mwako dziwana ku hiku zwarete muka leziya loko va chela zwambeta masiku yo kale
3: va kuna marela ha ka
2: ka lahaya kasi ku loko asuna yita yita phaka malahaya yifa makun lahaya ni ka mkhuku vo chela niku
3: nushililika
2: loko va chetela vanyika na ulo wa ku loko hi chelile tsama ni ti wora ti mbiri na muvalili na zwale zwakhe na muvaletele muguma mu muvulula mumahaja alimpeza liya yilavekaku kasi kuve mungena maji hina ayivumeli avanhu vo tala avavumeli ku vula tivati ve vota va ta hi vangela ntirho ora porotei na chikhati ora ke ja a hi byi tivi leswi swi lava kasi a nkulu wa hina leswi va nga maha leswi kuwa hi ku belwa manga ku va ta va ta hi hanyisa leswi nad ho chepetana
3: ho chepetana vamesiyexe ati suno tikona awuda hokotanga ula mamani Maria Susana laha gita nazo himahala zvitako gita ku ahe hanyeni kani lezo hina ahe vumeli ku hanyisiwa hinzako ya haku khapa khapa lezo pitata manzi kuwa siku
1: ndzibongile ba masingi ndzo khanzi hleka hiku hina vano kutane azwilo zwa mahala lezo lo tanyikwa no no tsama uzwona kwa azina lo wakwa ichimwo shava hi wataya kuzwitiva leswa ku kasi ndzo humesa chokari lo mphaketini ku kota ku shava chokari hiko swingala ku zwala lo mirini ka mina ndzo ku impela hi zwo a ku vala ka kona kota leswa nga ulisa zwona mamani Susana khwatselo ku hanya kwa tihora timbiri mara ku mavati na mavhaliwelo ni majanela o khela uku a half way hora na ku vhuliwile livate kasi ku amoya lo nga tala mwengweni u kota ku huma la hangi loko kumbetiti chikatilecho ko nghena ku lomongweni u maha abaselelo ya kona a leji ndzi tshona ku cha hombe hina vanhu hi chiti nyanya ku va himaha hi ku tanyekwa ntiro wa ku basisela lomongweni porque hambi loko nga rhandza ku swiyela lomongweni u mbeta vhiki kutani hweti tihweti tinharo kutani tlhani wa tihweti ni yin'we munhu na a nga basisangi khwatshi lomungeni kakwe kasi loko u ta cheliwa murhi lowuya zwokhe lebyi nga fihlala lomuya i byi swa ku karatiwa hi murhi lowuya swi lava
3: swo nyenyeziwa.

0: ku huma xa ku ey ndzi mo byi ndzi
1: Adawa. Ndza fana.
0: Entawu livya kwala ku hina hi nyika le a lisima mfumo wa hina ku ri wa hi lekelela ku hi nyika mimirhi hi nga xavangi ha nchumu. So hi ku veka tiku leki ndzi hanya ka tiku leki. Entawu ndzi nyikiwa murhi pra kasi ndzi kota ku hanya kwasi. Kasi mabadi la yo tala mimirhi leyi famba ku ya xaviwa le hangi leyi va pumba ku xava hikuva swi ku vanhu va ku tala ka vona va hlayisa a nawu lowu lavekaka wabyo. Mo swi kota hina hi nga vanhu. Loko ku mhaka dzedzedze we na mina leswi ndzi ka ndzi nga mani munhu ala ku byala swi byala byala laha kaya kaku ale a te mfumo a ta fafazela leswi ndzi nga byala mina hi ku rhandza ka mina a hi mfumo a nga ndzi ma ku byala ndzi ku a va fafazela ni
1: va tsika ku fafazela lomo fanele ku fafazela kona va fafazela
0: swi tsange ku swi tsakisa mina swi tsange entawu leswi ku fanele ku va hina hi ve ni gondzo yo karhi tiva leswaku kasi loko mun'wana a helekelela leswo karhi hi na u tenge hi pfunetela loyi a helekelelaku kasi hi kota ku byin'we naye hi kota ku hanya kwasi hi leswi ndzi nga la kuwula va vona ku va mfumo va va nyika a minenge yo famba hi yona va va nyika switamborana leswiya va va nyika mimirhi va tlhela va va holela va famba ni ka misiya mwa machela muri mina ta chenzwa a muri lowu ndzi vula ha swa sangwena byo maheka ku o hi ku ku ka ndzi nga swi tivi mina ndzi ku a lisima ndzi ya lebyi va ndzi mahela ku byini loko wa khwandza gitiva lisima ga lebyi va ndzi mahelaku mina a ndzi tshama hi ku va vitana a siku leri ni vona ku u nge khe bya ndzi gona ni kambe se ku i muta muta cheletela wa zwo hi bya byi ku loko mina ndzi vhumela ku cheliwa mun'wana a nga vhumeli loko wa sirena yena a nga vhumeli bya ha fana no ka ni nga cheliwa
1: a ku tirhiwi chumu
0: kasi loko ho khe ni hlengela byin'we va cheta yo committee ya hina byigumu u ta vona ku a hweti leyo tihweti timbirhi tinharhu a ku na suna a ku na chumu loko u za u za suna ku nga va tisuna leto ku tikala ku ti nga hina lisima ka ku loko ti luma munhu enta makumeka mabazi lawa hikuva amuri lowuya u mahelwe tsena pra ku daya tisuna letiya tivangaku mabazi ya dzedzedze ntho leswi ndzi nga lava ku tlhamusela ka vanga makazi ndzi ku hakani mutlhariha mutiva ku mhaka leyi yi kona hi fanele ku va hi ingisa a swileletelo swa xipitali loko va byi maha leswi va vulaka hina va na ni vutlhariki va gigondzileko kasi ku hina hi kota ku pona ka mhangu leyi.
1: Mama Maria Susana, wena u wasati swi mahisa ku yini ku o lomu ka switamburana leswiya ndzi vona ku i mbhulu luya va chelaka ka machaya mati va juta kambe va juta navo hi navo kwalahaya swi mahisa ku yini ku byi tswala a mahele swi tswala tiseketi swi tswala ku ni u va u nini ku juta u kama ku swa tswala tiseketi lomu kuingilweni ka mina swi tswala mahele ni swin'wana swiharaharana swi nyinyisekaka hi ku swa muri luya swi na nisima kale kukwane ukuta unga wasato huwa no tukati wanchikato umaku basiselelo songana bafafaze
2: ajina lisima hakuwa kuneni hina hova hembela hiku wana wawla kumama hilaku junta amuri ni mati achitambura nichi siya kumi gama lito hintawo amuri hilo wokari hichela kulumwe akukomba akhela juja achitambura nako achina chumu makono zvita hikuhile zva mahele vange vatakata chulula mahele tiseketi ni tisuna makono ahelisini hina hokala hinga lavi lisini mululuwo hina hetsakiswa hi michumu leyo hi khola leswa zvonga mina loko ndziya ndziya xava amuri hi wona wu tirhaka kuveni ungoyo ya xawo lowuya vataku va ta ku nyika hi mahala lowuya u ku ha loko ri ta chetela ha wecho dzinza xamuri wu tirhile hi wo lowu wa wun'we so ke wena a wu le ku vhumela lisini a ku vhuniwa hi ku u a bya lisima hi leswiya byo xava a hi ti voneleni ma loko ku hi leswi cimumu a tisuna tisangule a va fafazeli va longiselwa hi mintirho ya wudaya a hi va amukeleni a hi vululeni tivati a va cheli nchumu vota ni muri va ta kombela a mati ya wena laha ya laha kaya va chela a va cheli nchumu xa xikota xiharana vo ho va hembela
1: ho va hembela kasi ku tlhatekela a swiharhi leswi ya kota nga va misiya byi huma hiku swi sina swi hiko lomungwini
2: ka swilomungwini swilomungwini loko byi za muri lowu byo 1-2
1: Zozo kufa
2: zwokuhela ku zama ku hanya maku loko zwi huma zwiharana lezwi ku sala ku hanya wena n'winyi wa yindlu zwona zwi humele ku vatela ku ta daya zwona
1: hi zwona hi zwona na hi chikala magumu ka longoloko wa hina ndzi lava ku kuma magezi gumesa hi nga lehisa laha hi swi kotaku hi kona na ni ta sangula humani Maria Susana chila yile munhu ka hina vahanyi atikweni ka Musambiki hina vahanyi.

0: nyilo munyambane ako amabadzwe loko machikele ku humelela vata udaho vako ahizweni tshozwe ho batshugokara hichilandzisa
1: kulava ku kunane loko a vatirva hospital va huwelela mhaka a hi tshameni ku gebe hi yingisela hi nge hina lavayani vo lava ku swi vona vo hola kani va wula mavunwa kana va wula wona mina ndzi na mhaka hi byona a hi yingiseni a swi layelo bya xipitali kasi hi ta tivhikela a vutomi ka hina a hi vululeni a tivati ta hina kasi va chela mimurhi leyi feleke ku ve yi daya swiharana leswi swi hi dayako mina ndza layelela ku a hi zini amapalestra lava a va sawudi va fambaku va hi chumayela va fambaku ni mimurhi ya byi va wulawula va ta rhanga hi kutaku a ku ta ku byeka a manziku kutani mongwana tshama u longile hina hi ta chikela kunene va ku nyika siku wena na wu pimisa ku a ndza ha wona ndzi koka lahaya ndzi koka lahaya va ta chikela va chetela mimurhi wena u ti alisaku ku mina ndzi ta ti wona u ya ti xavela mimurhi leyo ku swi la wena wo la ku ta ti daya hi ku a hi yona u nga nyikiwa hi vadokodela kambe lexi ku dayaku hi swiharana leswi swi nga lomunlwini lomu wo alaku ku a ku ve va daya a vatirhi va sahoti
0: ni loko ti ku kwetse lomirini ka wena u nga rindzeli ku swi ku yini chiwari u teka ku ya xipitali
1: i chukano yo xipitali u nge mina ndzi ta nwa migugutswani kutani ndzi ta famba farmasi ndzi ya ndzi ya xava paracetamol ndzi ta tinwisa famba xipitali va ya va ya hlola a vuvabyi leyi u nga naku kasi ku yini va tivaku hi wihi murhi u feleke ve u nwa kasi ku hanyisa vuvabyi leyi u nga naku hi ku u nga nwa makinini la yo manga lumbi ku badlulekia
0: u tlhe u titswalela man'wana
1: u tlhe u titswalela man'wana
0: mabantshwa bamisile
2: ya hi swona a xin'wana lexi mahaku hina hi veni mavabyi hi kama wo leha hi lexi a n'wana wo karhi wa tshuka a vabya laha mutini mamani wo karhi a teka n'wanana wakwe a ya xipitali a nyikwa makinina a wuya na wu laha kaya a ta mu nyika siku gin'we a mu nyika gawumbirhi gawunharhu a makhoma ha chukwana n'wanana a bangula hi ku lwi mun'wana xa wa vala ku vabya mvexi ka umbetisa makinini lawa a nga teka xipitali ka n'wana na loyi a nga ya naye a teka loyi a famba nawe ale a mavabyi wala ya man'we a makinini ya walawa ndzi nga amukela a teka la makinini a nyika loyi wa sena loyi wa sena wa nga kalamuki ne loyi mun'wana yena wa nga kalamuki wa
3: wa mpimo a wu simbelela laha ka n'wana na
2: loyi a makinini ma simbelela ka n'wana na loyi a nga vala hi yena a famba naye maxa a mapambulile xa a nyika loyi mun'wana yena wo a vabyaku hi wo mavabyi laya dzedzedze endhawu lebyi abyi maku mavabyi ma ve ni ntamu nguvu ku hundza ku nyikwa makininu a nwisa n'wana na loyi ka la mambela loko loyi mun'wana a vala ku vabya a teka na yena wu loyi a famba na exipitali a ya kuma makininu yakwe a mpimo lowu a faneleke ku va a nwa ka laha kalamuka endhawu lebyi ndzi nga lava ku vula byona ndzi ku a yi tibasopeni buriki lawa ha tshuka hi maha a swilo byo kwa hi leswi mun'wana wa vala ku vabya ku ndzi ha ma yingisela mavabyi loko ma ta tshinga hi ku ndzi to famba xa loko ma ze ma tshinga mavabyi xipitali na wona pura ku va hatla va ma hlula mavabyi lawa bya karata ku va xa ma gile nguvu a miri wa mina endhawu pura ku va hatla va ma kuma a mavabyi lawa ku va ma hlula swi teka ka ma wo leha ndhawu lembi ndzi nga lava ku basopa hina vamakabyi loko a hi hlengeleni swin'we a ku bya milawu ya xipitali kasi loko bya ha vala hina wu tekela ku hatla hi vala le xipitali kasi swi kota ku hi byi hi vevukela
0: ngopfungopfu ya hina vavanuna
2: vavanunavasati
0: va katekile
2: vavanuna ni vala pena hi vulavula ha vona ngopfungopfu loko mamani a vabya yena o ya ya yiva makinu ya nuna ya mamani a nwa ale mabadzi a nga la ku swi tiva yena so kuma makinana lawa ya basi yena wu anwa loko hi xipitala ku a ha vabya kata mina a yi famba ku a famba n'wana loko u ta kuma hlamulo mina u ndzi ta rikhelatifa u ta khela siku muni vhele ku dhaka u famba kunenenene hina vavanuna ku talaka hina ha luza hi wo kani lowu hi nga nawu lawa ku ti tlakusa ku ha tiva ngopfu na hi nga tivi nchumu
0: hi swona hi bongile madoda ya mina nyamutlha longoloko lowu wu vekisele ku hakunene hi ta hi ta bula hi ta wu dawu hi ti vhikela ka mabadzi yo tsalangana laha mayileko a hi zweni zozwa loko mitirho ya ta udaho yi huwelela ku ku na ni co karhi swingetana hi mavabyi yo karhi a hi maheni lexi ni lexiya hina a hi landziseni leswi a mfumo wu lavaku swona kasi ku ha pona a hi ku a mfumo wu no xanga hi leswi wu hi hlamuselaku swingetana hi ta mavabyi a wu xanganga wu lava ku hi pona hina honkheleleni atikweni ka Mosambiki kwalo a itifikeleni ka mabadzi ya ZZ chimumulechi a itifikeleni ka mabadzi gege game box kunga chikela a itifikeleni ka manwana mabadzi la mayileko hinganweni ami miri na henga nyikwa nga dokotela a hi ni chipitali hi hakuma a hlautelo ni tingata kona hi kona hituya a pharmacy na onyikile pepper hi dokotela ku yana chipitali wa shaba lo ni lo ya mbulu ka suta bona Armindo Masinge vito gamina kumkoma mchini kuve Luis Batista Madonta kuve mama Maria Susana na baba Messias Manuel

21 horas ni 46 minutos izwile bulu gala madutini kunga hekal kutave mahungu ya sikule giganya munhla mahungu ya ma 22 horas na henga singena ka yungwani milongoloko.

0: igreja makunukuni kwako yafamba ndizo
1: marambi wangu
0: karambiwa
1: lumtaka wangu na azvana zvikona
0: zvikona zvovanana zvakina
1: zvakina muri kunsa tumbunuku
0: ni azvondesa tumbunuku si
1: mulaku acha wangu na uya kuno
0: yoda ufamba pambeni kambe haida kukarada yoda ufamba hivitaniwa mezo azvinava ita kufuniwa
1: masakisapovu ikuyini masakisapovu
0: hivitatwa kumasakisapovu ikusano kuyitina azvitungusha nyosha ntamo
1: ndivana ibongele makuno wazwa magezi ya Rita Alberto mungata walo wa masakisapovu intla walo wa nzumba wa zore
2: bongela ora si romau shungetano hika ukavel gachi kumba nemihlakano yatlanet america wawati ugamsambiki wavafana voka vanga hunze 20 anu hivona vanga biwa ka finali ya tasa kozafa hi africa do sul hi doja un hikumahalo wako chivatsandza chikotela cha umbiri ka matimu atlawo wa tiko ga musambiki ugangile xitambu cha ku yakane utubiliwa hi mars wa lembigita ku ga 2027 zvimahaka lezvo na ku hi ku tlawa wa lava hombi ku nga timamba utilungisela ku tabela a wa zibili mundlwani ni tlawa wa sudan jornada ya umbiri ya grupu j kulwela ku yaka kane kona ka grupu leyo tlawa wa Senegal uyenzela Ethiopia ka chikhatile chi Mosambiki aka chitshamu cha umbiri kulandzelana ni Senegal na vahendzaku ka Sudan aka tabela classificativa. Mahungu ya siku ganya munhla hi magemeta kwala mahungu mangabe mangleni ka Idrasio Makondela ka kutsala no kugonza na Ederald Meneta ka ubasop gamchini hi mishivela wingiset ginene ka leyi landzela ku mitirho ya radio Mosambiki.
3: Muzile mahungu ya inyambane.

0: Hiyili ka uchenji na tsemba leja kumungano nga sekaya ukumiki na ukina ikusa uchenji ganya munga gaza kisangovu. Jeji taka shigavasha na shusungula shamabulu. Laito zoku kavangana vaini leja kuhiye imu kuwa leyo wa mahaku kasi watave ushibuku kava wanivangana. Aye nisemi.
1: Mabulu ya hina.
2: Ahibuleni.

0: Oyoyo mungana xa sungula xigava xa hina xa ha swimangana swa hina laha hi toya swa ka vanghana va hina ku swini va swi kota kuma hi swimangana swabyo sweswi ndzi ta bula ni munghana wa mina wo sungula Gicili mungana
1: Gicili
0: oyini ku vuka
1: ndzi vuki Khazantwena
0: mungana a vito
1: hi mina Nilda
0: Nilda gi fambisiku yini a vhiki ka wena
1: yi fambi kwati
0: sweni u nga maha vhiki leki
1: ndzi xakanini vanghana va mina
0: uyo mahala xibasi
1: ndzi gondza
0: swinene Nilda hi nga yi hlamusela swini u swi kota kuma hi swimangana swa wena
1: hi swimanga swa mina ni kota ku bika ni kota ku swaza ni ku swiyela swimbenyana
0: mina ndzi swi koti ku hlaswa u nga hi byela leswaku swi u mahisa ku yini kasi ku hlaswa
1: a ku swaza wo chela mati ka basiya u peta tinguvu lumuyani u chela omo u khoma a jija hi yin'we ni yin'we u chucha karata
0: ndzi bongile Nilda ndza swi vona ku hakunene wa tirhisa swimangana swa wena Nilda rungula maxaka
1: ndzi rungule mana wa mina Sawineta na papa wa mina Antonio ni vakhe va ndzi tivaka
0: u va xuvela yini
1: a vhiki gaginene
0: ndzi bongile Nilda sweswi ndzi ta bula ni munghana wa mina wa wumbirhi Gicili mungana
2: Gicili
0: oyini ku pfuka
2: ndzi vuki khwatsi handiwena
0: ndza swi

0: Yuyili ka uchenji kambi na nziku jai mungana le shaku alongo lokuwa na wachikele magumu. Kambi cha seli chikatinya na cha kuyateka ashigabashai na shogumesi shinga loku nzikula. Latite wakava ngana vaina jini wa shiva kukumaha loku wakula.
1: Gichili gichili vangana ilaka shikava shaina shaku loku nzikula. Laitu suwaku vangana vahina vahijelaku amiloru ya vona loku vakula. Munganonga sayukaya ifaneli ya wena ya kuulanga lejulewa kukumao na unga sayukula ikusa. Kuni miloru nyingi hito izwaku ni vangana vahina. Jeisho staula ula na munganomu na usungula gichili mungana.
2: Gichili.
1: Avitu.
2: Vani antoro habiona tinkome.
1: Mungana vahina hiwe miloru ya wena ungana ya manziku.
2: Mina, amlori ya mina hile yako, ziwe doko deli.
1: Wajiranza ngofa kuwe doko deli?
2: Wajiranza.
1: Jini umaha kukasi utawe doko deli manzi kukasiku?
2: Ziguanza ngofa.
1: Mungana, kuni binzu waku uwe doko deli? Higi?
2: Hile kaku, zidama bajika wangana.
1: Zibongili mungana mina, jahashitasha kweni doko deli giunga dotora fanya, ishon?
2: Ishone.
1: Mungana, loku... Vaku inga chincha aloru lo unga na unga langa yihu.
2: Nzinga langa ku nziwe polisia.
1: Gambi ule kuwe polisia kuyi.
2: Nzila kuwe polisia pranzu kama atimba falitia.
1: Zibongili mungana minafana. Jibu stawlolo ni mungana mungana. Gichili mungana?
2: Gichili.
1: Avitu?
2: Edilza Fabiana tenkome.
1: Edimilson, jini ulawa kukuma haluku ukula?
2: Ndila kuwe polisia.
1: Ii, ni poisa gaumbiri. Mungana vane na mungana dimisi. Bala kuwe poisa, John. Mungana jini ufane le kukumaha kasuwe poisa.
2: Dongo zengu.
1: A poisa gima hayini lo mungangweni.
2: Dita kuma chimbafa.
1: Zivungili mungana mena Edmilson. Yeshi staula ula ni mungana mena ugumesa. Gichili mungana.
3: Gichili.
1: Avitu?
3: Griselda Nelson.
1: Griselda, jini ulawa kukumaha loku ukula, loku utambeta ashugonzo.
3: Loku nchikula nchimbeta ashugonzo. Tula kuwe mgonzisi.
1: Wajiranza nguvu kugonzisa vangwani vangani?
3: Tashiranza.
1: Jini umaha kukasi utave mgonzisi?
3: Tsogonza nguvu.
1: Zibungili mungano mina, hiku utiva lejulawa kukumaha loku ukula, haijon?
3: Haijon.
1: Mungana ashigavasha inasha loku nzukula shichekele magumu. Izile jaku mangana vaye na vashova akuma hamilori yotala. Mungana nga sekaya. Ifanelia wana ya kuloku mbeta kugonza. Ulanga lejula wako kumahane na chinga se hunza achikati. Mungana ashigavasha inasha chichekele magumu. Ashufa nakala vigi taku. Chao chao.

Hivili ka xigava xa na xo gumesa laha nga zwa lejaku vanghana va hina va ni milori yinyingi ngopfu va lava kuma haku loko va kula. Munghana u nga se kaya i fanele ya wena ya ku langa lebyi lavaka kuma na u nga se kula, hikusa ku ni vanghana va hina va vanyingi va mbetaku desima segunda na va nga se byi tiva xaku loko va mbeta va lava kuma hayini. Kambe hina hi ziva ku longoloko lowu hi fanela ku hina hi gondza na hi swi tiva leswaku loko hi gondzi la ku ve mugondzixi, la ku ve dokodela o hi lava ku ve phuyisa hambi ku ve bomberi, hikusa a milorho yi tele ngopfu. Kambe hi fanela ku hi langa yin'we leyi hi kotaka khwatsi kumaka. Na ndzi ku byela leswaku nyamuntlha hi vulavulile xungetano hi mukhuva lowu wa mahakuvanana kasi va vechibuku laha nga zaka vanghana va yena leswaku a n'wanana a ni fanele ya ku hlonipa vanhu va hombi, a ni fanele ya ku kuma munhu ngeleni a mulosa kasi a ta vechibuku ka vanghana va yena van'wana. Na ndzi ku byela leswaku munghana nyamukhe veka upangalati gamina Anastasia Nelson ka wengeleti mana Vernada Jimilda ka uvunetel titi krimi lukomeka sekete galongolo kulo. Nanzi kujale jako alongolo kwa hina chikele magumu au fana kala viki kitako.

uyingiseti wa ku rhandzeka ku nga hikali u fanele u kuma hi fanele ku vhala a mitirho ya suka nyamuhla ya sonto hi lerimi la Xitswa batseni ku vhala ka mitirho ya suka nyamuhla hi ya Radio Mozambique xitichi xa Nyambani ku nga hikali